mau anga paanga ai ta mai pukoe whae. Pea mo e toko lahi koe ai whanau i whamiri. Koe ai oku tahaine ngahi tokoni i he taimi oku whakatangi mai ai ai ngahi whiama o viviri pehe me he whonua ai me, me vava ue. O kia whuki mo e toki polo seki na e toki whakahoko atu pea oku lolotonga a lele pe ia ka oku keisi ai a koe a ahi ai kulu pus John ki he kautou legereka. Pa koe a ahi koe ki he kautou legereka oku si yo pe mo e ki seniti he sila koe whaka ka koe kono mo ni koe ope fe ilo aki ka ku whaka hoko ai ai ki ofa ki mea ofa si si i koe ni o ku ave pe ki he ke tau lege lega pe koe po koe whamiri ke si toko ni he ngahi fua e ngahi whakamole o he whamiri. A koe a John koe koe koe aho koe ni koe tona kaha uwhala leo day celebration. It's just another opportunity ke katoa mai kainga ke, ke nau ngawe whakataha fe katoa nga e ngahi ngawe ko lawa pe amo amana ki lele i foki he kahau. I he tona kahau e, i ai foki a e fu tā mea lau lo taha koe fe tu koula. Band ke ne tahanga i fasi ke ne hanga o whakalata ho me apia pe hefo ki ke ke me mai o whakameite mo ki tuisi ke ke toki foki ho mo api ko ke fie fia. Koe tākanga e mau fohe John o ku, o ku hinga pēnia ke, ke whetokoni aki ki he ngāhi funga maka ke he kehe o e kulupuni i Aukalani e pehe wā atu ki, ki, ki motu pehe ki wā wāu lahi ha ngāhi fie mau hange koe ni koe, koe, koe ngāhi whakahoko fie mau pia moe ngā ue whakataha pia moe pia moe si kainga i motu o ku o tu u whewheka mai ai ai whakafofonga wa ulahi fika tahani ma ai ko to kita alani tangitau kone oku me mai me me naftahi ka ko hinga fo ki oku lesisita ki falaleu a hinga falaleu ko to oku pehepe a falaleu a te aroa united o kai ko falaleu pe ai ki va hinga falaleu falaleu ka ku kawa tu ki ai pe amo ne aftahi funga misi pe palesi ko fo o a kawa ki ai mo ke lana a utlagi waka pa he foki wa atu ki koula ka ki toula ka ko e frafi ko ni o frafi atu ki atekin autor ko ta pe o ku me mai he nga lo pe ko hinga ko e tu ta he ta tu ku famo ki femo e kena ka ko me me mai he ku te te i pe he komiti e ki me tokoni a ho ata ke ta ma fakata te o si pe ko ya pe ho ko ta pe nga faka me ite ko o ga ye nga hi a ko le atu ke nga hi family he to ko la he pito ai nga hi a tonga fare ko ku o ku o ka lani ni e ai ko i fala le o ka family o tu taha i i nu sila ta ko ta lango va ka o ga ai siwa family Thomas Taka family Masunu Hingano family Vai Vao family Fakatawa family Meipulu family Mo family Johansen, o kia whoke haa tui tā wake o kihen Waiangina, family Sens, o kia whoke moe family Loloa, family Tonga, family Mailangi, o kia haa Simonetti, Stanley, pehe whoke uto i Kamanu. Mei o tumapa o kai family Paea ki Walu Whaka Osi, pehe whoke Omani, family Kolomatangi, family Malokula, ki hokatu koi ki Naftahi, o kia e tunga whale koe family Tonga. Ha aliongi, ha tangtau, ha whanua, ha helepiko. Ha pasi ha one one tui tavo ki pehe fo ke family tau helu helu. Family Costa ka pehe ke family Kaufusi. Ki funga misi lahi o ke family pe koe haa vai pulu. Family Kauhala Niwa, family Emoto. Family Siasau ha asani. Pehe fo ke family vea. Family Faiva, family Fainga Apaya. Pehe ke family Afungia, pehe ke family Fisi Hoi. Ki Paalesi, ok, family Latu, family Siriako, ha Aptoke, ha Mataele, family Finau. Pehe fo ki he family Palahame, pehe mo family Tapuruelu. Ki Kolofo O, ok, family Taulaki, family Hausia, ha Kaufusi, ha Palu, ha Kutenpeo, ka pehe fo ke family Fasolo. Pehe ki Utlangwaka, whaafei atua ki Motol, family Lui, family Lavakei Aho, family Fahiwa, pehe ke ha Finau, mo ha Olupano, pehe mo, wawa ulahi pehe ke mo mea mai ke, tuakai ina ato e lolo, whekahono taha taha na ato e lolo, ko iai mo mea mai, whalaleu te celebration, wanoa uaono, ki he Mangere Memorial Hall i Mangere Bridge, tu asila ua tolu, Domain Road i Mangere. Ko ia pe, John, ma lo au pito, tu au fatu.

manga mai le o e mate maatonga. Kau mate maatonga tutu ko weni, o kuna ufa hoko, a hano foto tu, e polo kalama ko ni. Pea te ukau whakatahai, pea mo manu foto, kau maha foki ai kau whakaafe mihi, kau wa inga tutu ko mate maatonga. O kua manaki ke nao kau whakataha, i he wikeni a whalai teeni. A manake nao tāwai pia mo e timi All Stars ko ia ai kiwi e whetaulaki ai ai mate maatonga All Stars pia mo e kiwi All Stars. I ai pe foki pia mo e ngahi timi ke he te nao kau i he wa i ngahi aho koe ni a whalai te ia oi wikeni. Ka teo kau whataha mo manu fotu pe he kiani i te nao kau whataha mai mo manu fotu he pōni o ku nao kau i he wa i ngahi koe ia oi aho whalai te. Hoko ko ia hawhi ai hongo fu hawhi a taha taha ke taha taha tau noa. Hau ai taha ko ia na e whai ai a e whaka hawhi ki he ni ihi. Ko e uhi ko e teu teu ko ia o e tau whiri whare area i he mahina katu un. Pea o ki ai ni ihi unau whainga maari e ko ai ni ihi ko e kenau whainga maari e. Ka e kau mai ai a pakilau pe ko ia Manaselua, peko ya wiloa ko Pakilao o Aotearoa, ke whai hawa ka pōtara noa, whikau ake ni pia moe ngāhi whakatū tūu, ngāhi palani, kua tuku mai e he ngāhi whaahi, te nau whakahoko, a ngāhi palo o Mesi, peko e enau palani ko ia ki he tau fo o o ka pau, te nau hoko pure anga, i he tau ni hiri ko ia ai whiri i he mahina katu. Ko mana se luaia e toki whakahoko atana iangi, a e tō taha tēnā kau ngā kau i he polo kalama ko ia ana iangi. Ko he wakai pe ia, ki he teu teu ko ia o e tau whiri, pe a pehe foki ki he ngāhi whaahi whakapolitikare. Ko ia ngai e tū ko e tau polo kalama, me i he whiawhini o au, ke hoko ko ia e taha wā, makatonga lewa, tene hoko te tō whatongia me he tahawa. He kule o oi whakatu amelie, ka mā foki a pisope se lo windi si lalavea, o eina i London tui fua, pe a mosione o ne vela tu pō. Ua tau noa, ko e ngahi whasi tu ki mu aia e hongo fulu oi wike, ki mō tolu mō manako e polkalama koe ni, whakaongo mai, e tuku atu e magatonga lewa, pe ke a uheina, pe a mō o ne vela a ngai fastu ki mu a koia e hongo fulu o e wike. Tau wakai mu he ki he hala holo mui mo tolo a whiri mo e hala, lolo tonga tau tartari ki e tau fufua polo kalama o e fiafini.

0: Ong e beko me nga ko ai ko me afaka o morea. Io. Tu fu mai fa din ta ke me ko nu tau tu ho tau te ringa. Ko ha ho no u e me ko e. Eh? Ongo u ha ko hen, i mo hen. Ko headphone.
1: Headphone.
0: E u ko headphone. He ka tau faka ko atu ki ai ka pau te tau u faka tonga i he taimi. Ko ha. Se ku kamata reva ke fo ire e uo pe fo ire e tol. Pe ko hanga ikoni ko mea puke puke tata.
1: Pe ko e...
0: Ulutere. Ulutere, i. Se ko e kapau reva te se ko e fonga ne tako hake Filippo. Ahano to e fo ire a i he ingrisi o liriu ata ata pe ki hono whakatonga. Ulutere fon. Hiri ko e ako e mea puke ke te ringa mo. Headphone. E lava pe, ko mahalo ko e uhinga e tau pōtano ka he pōni, he ko e tāwho ke mea ko e uku mauwhenga ke ai ke tau whamuhurea, ka whawhaingo fua ho tau ngau, e tau ngau ake e tau rea, he feitu ko toa pe, te whakasi isi i rewa e tau awhe atu, o to hanga tonu mai, e ingrisi o hanga e koe whuirea ko e koe charge, ko e hae whuirea tonu, yo kutu i e kei whunga ake pe charge ia, Tata ko telefoni. Kaya ko e rea ia. O kia fa kripo ko tiu mai no pe. O kia e stara mo to onga e taha kono tohi i. Kono tohi i o ki kehe anga ia. Pe ia te mini ko e fima u ko e ke ilo ko e hae fo urea tuha mo to tonu taha ke ngau e ake mea ko e ni. O ka pae fai a sivi. Ka pae sivi o atu hafo i palakalafi ke ke hanga o liri u fratonga. Pe asia hanga i rea, o kufo o ke a koe heu te ke whanonga pe koe hae rea unha oe ake koe ia. Ko taimia wau tau whima ke ilo, koe hae rea uto tonu ke ngā oe ake. Nga o korea ke ai moha telefoni, o hunu ke atu ke he palaki, kono inga ke, o kai ko inga ke charge, ka inga ke whakafonu. O ke here vai tātātā ki tau lawa rea pēne pō tā noa mea pē. It's too formal, he, pō kono whā rea tā. Kau ki aere vai koe style o kua, koe tau rea, i hoi tau pē pō tā noa aki, mo e tau rea hono tohi i. Ni tā kotui pē o mō fripo, mō whakaukau ke ngai mea koe ni i whalere o ngāwe, i he taimi kotoa pē. Te aku ai hono ngahi rea ko tonu ke tau ngā aue ke ai. Ka u alo mua ki hongu eka ko ia he fia fini. O palo mesi ai te ufoki mai he ui kaha u. Tau whelo toi ke ngai rea fo o. Ku tau puke mai ke ngawe aki ho tau mala e.
2: Malo.
0: Te ko u whakamu pe ke u whanongo mai. O tau ngawe aki a mui toi ngā kina tolu ngā whakahua whatongi a mei he ni. He uke pia tau kakai o ku tui tonu pe ke tau tokone ki nga tolu ki nga tokone mai. Ki ona whakatolonga tau rea aki, ai whakamohurea, ko inga ke toi tokoni aki hono. Tō aki tau rea ke ka au fripo, mō tāna ke mai kohi ke oua na amate, kai mō oio tuputupu a tai ngata.
1: Sefi, ko mea koe ui ko screen whakapārangi?
0: Screen whakapārangi u kia ko kou asi, wune ni u kui hete me ni koe fo i lā. Mantu e lā uhila, Wow, e kia koe la. He koe whaurea sikuri ni, e kau ia, e liri u koe na koe pe o man man tamaki ene asi. Koe hārewa mea pe. So we koe la. Koe tui, e ma upe rea tuha mo tau ke mea pe ni, o ka pau te tau nofo iwa ke te honga whakau kau.
2: E, Sef, koe ki i tāna ki atupe.
0: Koe.
2: Hangai koe ni koe tau tala noa koe ke maika.
0: Iyo.
2: Aia ko osi, te heko ke asi whaka ofisiare ia i he tiksenari whakatonga koe maika, he? Ko fo ilia te taunga a ke microphone koe maika. Ka oku alu pe whake taimia ko osi tu olahi lau ta umaha no ngawe a ki onai.
0: Ko ia.
2: Pa oku osi hoko pe ia ke, e toki liriu whaka lelei mai ha taimi.
0: Iyo.
2: Ai fo ilia ko ia ka ku osianga e.
0: E anga pe no la de ki ai o kai ga fo ile kon ko fra oficiale he o kai ke ai ha put nga o pe he ia ko le ai o tau fa o ki tau tolu ha tau tolu ni so tau tolu ko ne fra ma fo ale ia to ha ma fa nga ile ko ia al pe ta mia bu nga o ak ko to en ho lo ta na ki e ta na ki fe fe ia ko tau si ore ba ke fa fa ta ki nga ile ka u ka u a O tāna ki whewe i Ingrisi. O tāna ki o whao he tiksinare. Pea koe whae tiksinare.

0: Amen Tonga.
1: Malo e lelei, pia malo e tau mau ki he e fia whakoloa koe ni, mau fia lahi ke mau kaumai ki he polo kalama le tio a e 531 PI. Mau kole peke mau kufanga e ngahi tala whatapu ka kato e whanua moe lo tu, ko o si whaafai atu pia mei he whale e whaama whola leani, kai atamo ki mau tolu, ke mau whatala noa atu, whikau aki moe whoko utua, oku ne uesia o tau kakai, aia oku iloa koe mofi hui pe koe rheumatic fever, kai pe he ki he mafu mama pe oku ui koe koe rheumatic heart disease. Ka ki mui ia te mau ulang whakahoko a pehi mau tolu, ko ki ngoa ko kato kakala tau kolo, ko blele mai pe me loto foa, ko loa pe mo ofu a lao, ko whakaumata maki ko e nepi i he whale mahi o halani.
2: Alo, ko ki ngoa ko si spa tu po, ko e nga beta mesi o halani, ko plele mai me huma tomantaten mo kolofo o. Alo, le ko ki ngoa ko Catherine tu po, ko e nespea o halani, pe a poha me Oromoto a home mo ni wa fo om.
3: La le kongo ko lukatasi, wa le mai me e matu a mo papu a ba'u.
1: Malo apito o kaina sanongo mo a me a mai ke tau a proklama le teo e fia fini, a koe mau iheni ke mau talanoa, a ke whekau aki pe mo e mufi hui, kai pe he foki ke mafu mama o hangi koe na ulawe ke ki mu a. Pe moha fōunga te tau lava ai o ngā aue whakataha ke malui a e mo uilelea e tau whanau, a ngahi whamili, pe mo tau community foki. Koe taha foki e ni e mahaki o kune uestia lahi a ngahi whamili o Pasifiki, toko lahi i Nusilani, tau tau te fito ki o tau kakai tonga. Kai pe he foki ki he community pasiki whakaluku fua. O ku whakafua fua, o ku liunga fitu nima, a e tu ula vea ngō fua ke mau e he whanau pe moi tautu pasifiki, a e rheumatic fever. I hono whawhi hoa naki, ki ngahi matakari kehe i Nusilani. A pia koe kakai tō ngā, o kuna whika ua i e tō ki mua, ai mao o i rheumatic fever pe koe mofi hui i a tau whanuani. Ka kohono lelei, koe rheumatic fever o ku lava pe ia ke tā ofi o ka pau e ilo ke i taimi. Ka pau te tau ilo, ai ngahi whaka ilo ngā, pe ngahi whaka toka ngā, pe tau toka ngā whamātoa ato ki he ngā, ki he mamahi ai mō ngā, u whangai whakatapu, pe a whekumi vāwe lewa ki a tōkoni wha whai tō, koutui te tau lava o tōkoni ke malu i e mafu e tau whānau, i e tō inga e nau mo ui. Ko ia i kainga tonga mō mea mai ki he tau prokala mahe fia fini, ka pau kia mō whānau pe kua whanga makapuna, o mō tōka ngai, o kuna ui e paha tau o e tōlu ki he tōlu noa, o ku mahu inga au pito e whātala noa e fia fini e teki mō tōlu. Plahitahe ne hoko, ki he longa i whanau, o i tau ni mā ki he tāwha. Pea, ni ongo koe koha tō fufua polo ka lama e ni whikau aki pea moe mofi hui, pea moe mafu mama, ka kumau tō i heni pe, ke whakamahu inga i pea mofa mama whae, ai mahu inga e tau kau whakataha. I hono tokanga e kina, ai mo uile lei e whanau. Ka kou whaamu pe, ke u whaihanga i whehu i ki he kau nesi koe ni, ke uhi ke nga whakatala noa mai ke mahoina maharie pe mo mahino. Maharie ka ki tautoro, ai mahaki ko e ni, pe ko kore pe ngasi spa, ka tak mo wha o lawe mai, ko e ha ai rheumatic fever pe ko e mofi hui, ka tak i wha.
2: Malo ki tō, ai a koe rheumatic fever pe ko e ai o pilo i koe mofi hui, o ku kamata e me ki siemu, Lugisian Gwini Obu from Papalani for Group A Streptococcus, Phanonobu Strep A. Pea Wiki ECM Gwini Obu Hamai, a time of the Mawai for Hamai in Mamaigoya Aimonga. I am a Mamaigoya de Monga, a lava ke. Ke anga te sino to te fita ke whanki so tia malu i pe koe whanki mea malu i te sino o hoki ai ngahi konga ho to sino ai au pehe e au ki siemu ka ukai koe ki siemu ia o hoko e whanki koe si a mga ngai pao mau i konga koe ho to sino ai koe kawai hoko tanga hui koe kili koe uto pia moe mafu
1: Eyo, alo. Mala opito sisfa ai famatala mina koia ka ko kole beheni ka lupe ke a faima ngua lupe ha o fakamatala a pe koe ha ai uhinga pe koe ha e mea o pe ma wai ke tau matu a ki tokana ki he rimerek filma. Mala o kato, koe
3: mea koptau hoka lahi tahiki ai. Koe maumarau e lawa ki hoko ki te mātou. Loto e hotau mafu, o kia e ngahi bāus, a ia o hungawe hange ha ngahi matapā, o tō koni ke tāte ai tōtō ke whetu o tōni. E taimi o kue si ai ai mafu, e remere fiba, e lawa ke pupula mo la vea, a ngahi bāus ko e ni, ta e hoko ai ha maumarau, ma, e ni koe remere kaka disease. Ko te tau tau ki ho mafu o hange hatale o ki ai hono ngahi loki mo na tapa e hono baha a ka pau o ku i tae te lapa e ngahi mo tapa ko ia o wako mo ta poni lelei o pau lepa ki ngawe ma lohi nani ai mafu ke pamu ai tonto ki he sipo o toa e alpe ai taimi e lapa ke tupuai ai nono ai mana pa e la ia whaingata ke whakamalhe sino, koe sia e mahu, na i hape ia, e ngahi tu unga e ni ihi, e te mao ka tawha whakatai toa ke e mahu, na i hape suri.
1: Malo au pito lupe a e lade mai ki he tawha aki ko ia, o tui o ku tau ilo i ai e mahu ina, ke tau tokanga, ke Ale ki tau tolo Steve, ko uhi ko mau mau o kuala a whakatupunga e strip throat. Ka ko kole heni ki a Catherine, ka taki mua Catherine, ka ke ki lawe mai, e koe ha ai uhinga o ku lahi ange ai, ai wesia ai ngahi pāmili pasifiki i he whaingata a koe ni.
2: Malo kato. Koe mea ke whamahino atu, koe huikai koe tupu me hotau genetics, pe tuku whakaholo whakai sino. Ka o ka pau o kia ha taha i he whamili, ko ne o si mao ai rheumatic fever. O ku toi lahi ange ai, ai tu u lawe a ngofua ai whanau, ke nau mau ia. O ku whekau aki maalohi ai rheumatic fever, mo e toko lahi a kakai o ku nofu whakataha i ha api, ngahi whainataa ki hono mau, o e toko ni whakawhaito o, Ka moe whaingata a ke mau wawe hawaito o ki he mamahi a mōnga. O ku mahu inga ke nofo ai ngahi whaamili i ha api o ku mā whana mō mālu. Ta tau ai pēpe ko hawhale no totomi. Ka pau o ku mō moko mō hau hau ai api o ku totonu ke whekumi ai whaamili ki hawhale i mō hatokoni. Kai ka kai pasifiki o ku nau fua ai kanonga tā maki lahi taha o e rheumatic fever i Nusilani. Tau tau te whito ki he whānau mai tō tupu. Ka pau o kui ai ha whekau te uwhio mao ke mō tō tō he whiawhini i he hili e mau whakatala nō ko eni. Koe tō kanga whakamātō ato ki he mamahi kotoa pē ai mōnga. O mahino pē ai whakatau kawai ngai mātō ato kōtahi. Mahalo koe fofonu pēpe. Tau sio pēpe e whewhe. Mahalo e sai pē a pongpong. Ka oku mo oni, i he taime ni ihi o kusaipe. Ka i he taime ni ihi, ka mamahi ai mō ngā o whakatupu ia e he strep A. E koe siemu koe ni.
3: Te akapau o kui kai fai to'o e strip A, e lava ke iku ki he rheumatic fever pe koi mofi hu.
1: Malo au pito, Catherine, a whatano mau inga koi aku ke lave mai ki ai. Ka kou wha amu pe ke, ke sis wha, ke whatala noa mai, koi ko lave mai a Catherine ki he uhinga o ku maulahi ai ke ai a pasiki. Ke kāia e whaka i longa e sis wha, koe CMU o kunehanga o o we sia ai mō ngā huwhangai whakatapu, pe ko e ku ui ko e strep throat.
2: Yo, as a whai longa o e rheumatic fever, pe ko e mō fui ko e mamai pe veri ai mō ngā, ai nā lau kei a Catherine Aninai. Mamai e taimako te whōro ai e pāwai, pe ko e me akai. Mōwhi, pupula i ngahi glands, pe ko e ki hange ko mō. Te amu he la ia pe ongo, pe ko e te ongo i puke. Ka pae e hoko nga i wha ilonga koe ni, o mau inga au pito ke te ave te, e te whanau, to utupu, ke whai o nau siri, e koe whaunga lele i taha e kono malu i kina uto koe. Koe ngahi siri koe ni, koe throat swab, ake ki swab pe kina uto me tokia. Pea whakahoko e ni i o toke tā whawhami iri. Taimini i he ngai api ako, koe aluke kau leka ki e nesi, ka pai e pamahe nau bunga. O kia ingoe ngahi, o kia ilo tō lai ka o kia ingoe ngahi whamasi, taimoko o pisi ai gupe ai toke tā whawhami iri, o te lau peo alunga tonu ki ngai whamasi koe ni o whai kia e te throat swab e. Koe lahi e ngai whamasi ka e malawa peke tok mā o atu ka pau te putaki mai ki he PMN. Aia koe whakahoko koe ki siri koe ni o malawa ke nau whaka eke eke atu aia ngai whi hui. Whika o aki mwe peo ke mao ngai whaka i ronga koe ia o he strep throat, peo koe rheumatic fever. Te nau to'o lewa ki siri, pea te nau whakapapau i. Pe o whi mao ki whai ha whai to o antibiotic. Ka rai tonga o ai tai tari, o ai pehe koe whofono pe, pe koe mamahi pe ai mōnga. Pe ki miniti si i hono to o ai ki throat swab koe ni, tene lawa ki ne ta ofi ai hoko koe ai maa ki koe ni koe koe rheumatic fever.
1: Malo apito, pe iswa, hale koe ko lawe, ka pau, e whai e sivi koe ni koe ki he strip e throat te a whi e mau ke o mai ha antibiotics ki he siemu koe ni ka pau o ku o atu e antibiotics o ku whaafafuafua koe aho e hongo fulu e ai course o e fo i o antibioti ki ka kokolen ka Catherine ke e la ai ange e ta fa aki ko ia ma lo Catherine
2: io o ka pau e ma mai ai ola o e search so o ku ma o ai mu strip a e o to leva ai fai to antibiotics ili ha aho e ua pe tolu e lava ke ha na lisai au pito ange ai ki tamasi pe tahine Pea e ala whakakaukau ai ai mātua ke ta ofi ai whaitoa. Ka aku mātua ki maho inga ke aua na ta ofi lewa. Ka pau ko o atua e antibiotics, ko pau ke mao e ho tamasi pe tāhine ai whaitoa kotoa i he aho e hongofuru. O whakatatau pe ki he whakahinohino. Neongo e wawe ai sai ai mamahi ai mōnga e kei lama pe ke iai ai siemu. O kwe ma o hataimi ki he antibiotics kene whaka auha ka kato ai mahaki. E lava ke a o ki he aho e wano, ki he hiva, ke mole ka kato ai kemu ko ia. Ko ia ai aua e ta ofi ko e uhibe ko sayange ai ngahe wha ilonga. Ka pau hili ha mamahi ai mo ngā o ko kamata mamahi ai ngahe hoko tanga hui o ho o tamasi ipe tahine. Ika e lava o lue pe kamata ke puke ka ataki o sio ki hoto ke tā whakafamili i he wawe taha.
1: Aloha pito, Catherine. Ko le peke ke Patala noa mai. Te whenewa ka bau e hoko ato a ki he rheumatic fever pe a me he strep throat. Koe ha ai me ai whepe whai.
2: Mālo, ai a manato i koe strep throat, koe taimpe koe iau mao i koe ki si e mu he te whangatai whatapu mō ngā. Pe a tōku rheumatic fever lewa he taimpe koe koe ku o hoke he te whaki so te malo he te sino ai ngai hoko ai ngai konga to sino e. Ko ia, ai koe ka pau te te mau tō taha ai rheumatic fever o te tu u lawe ango fua ki taia ki te toi mau ai rheumatic fever he kaha. Taimo tau pe e hoko ai rheumatic fever ma tui ko hoke he whaki si e mu ai ngai konga koe nino to sino. E lawa lewa ki toi lahi ange e mau mau mui wesia ko ia e hoko pia koe mea konga koe tau wha siu mau ina tanga koe koe mafu ai koe ohofi koe e whanki ki mea malu i to si no e ai mafu e. Oku ni i koko wha mau koko he rheumatic fever ok nau kamata lewa nau tolu i he uhu maru i pensilini pia oku whaka waha aho e ua taha ki aho e ua walu kotoa pe. Koe ngā ke maru i ki nau toru i te nau toi mao i ki si e mumo kasi ki si a e whenga maali e ke toi hoko ai ai rheumatic fever. Neo oku mamahi mo paa tai whe maali e huku koe ni o mau i ngā upito ki he manu i koe aho e mafu. Oku kau ai ngahi mea koe ni i he mau inga ke te tauhi mo tauhi e lei koe ngaki o te hoko atu o mau e rheumatic fever mo rheumatic heart disease. Pēka pau te te os mau o mau inga ngahi mea koe ni ai koe mau inga ke te tauhi o te ngahi apoin me ni whakawhaito o. Ngawe aki koe a ngahi whaito o oku os o atu he tuke tā mo te to'o whakatatau ki whakahino ino koe ia e tuke tā. Ko te ngā aue mo whamaro e sino, kai mea kai whatu mo i lelei, paka i ei me he ifta paka mo i vaping. Pea koe mao koe koe ai hu malu i flu whakata u, pea mo i tokanga lelei ki he nifo. Malo kato.
1: Ia, malo apito e whae whamantala ko ia pai ki ki te mo ina. Ka ko ua nofo e o sio. Koe kakai ki tau tolu o ku tau iai ngahi siasio tau kau ki iai pia iai mwe o tau ngahi pia ka inga tau mo ua e ngai fatongia ai family pia mwe siasi ka koutui o ku iai pia ai fatongia mahu inga o siasi pia mwe family ke nau tokoni mai ki he mo ui ai ro tolu ai ngai family ko ia ko kore ato lupe ke fai mai mo ao ki fa matalo ki he fatonia mau inga o e family pe mo se asi i he ne fa fe hoana ki ko ni ki tau i e a maha ki ko ni ko rheumatic fever ka mo rheumatic heart disease.
3: Ko taha o ngahi malo hinga whakatonga o te tokoni aki o te tau aki. O iai e whatongia maho ina o ngahi mātua, kui, tau whai te karo, ngahi kupu te pau a, ki tokoni ki hono malui e tau whānau. Toka loto lahi e whānau, ke nau tala ki he taha pau o ngā mahi kona mō ngā. Toka loto lahi a ngahi whānili ki nau te kumi bade ki ha tokoni. Ta pau o ku whangataa e te tononga aki, tau whai tokoni aki ke lawa o ap. Ai family ke na appointment. Pai vahe ai pramatalani i ho tau ngai siasi, ngai kolup mo ngai community. Ana tui ko haminit pe e nima i hono sino o kino siri o monga e lapa ke ne ta ofi palo palema o mātu e tukuloa i himo ui kotoa.
1: Malo apito lupe koutui o ku i kai ke hao ha taha pe me he a tokoni pe moe e ne tānaki ki ha ke tokoni ke a marui ai whanau, bea moe hao ai community, bea me he rheumatic fever, bea he ke rheumatic heart disease, bea a kou whangalato homo e tau, homo mautaimi ke tau a whakakato ai ki polokalama ko e ni, ai a koe ngahi mea mau inga pe ia kai ngā whanau, ke tau mana tui, i he tuatala noa koe ni ku whakaho ko he e kau anes whai whatongia koe ni bea me he whai.
0: Ne mautau mea mai whoki ia ke polokalama tala tala i whale ke hemo i lelei. Whakahoko atu ia e he kau nesi whakahoko whakahoko whatongia i he tawha aki ko ia hono toka ngai kina o e mofi hui pea moe mama ko ia ai mafu. Whamalo atu ke shrin tupo ka mafo ka sisfa piukala pe kia katoka kala tau kolo ai whakahoko polokalama o e fia fini.
4: Tu lomu hou eki ka atumu aki whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa hawhetu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe uke ai whoki ei moe tila make heia ki aki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ai moe ki tuntunu i a whakaho a taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pe ake whiri ai pe e koe koe haa mea tuntunu. Pe koha kātoanga alu osi. Fitia ni ke toko tolu ngo fulu ki he toko tolu nge au. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhie fia, pe ko hafetong koloa. Koe pākingi e uk tato tongi, pea uk toi iai foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhie, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke whika ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
5: O ku tāmu a ai ni matolu taha pe ai ke whakama whola tu hangahi polo kalama o ku tuunga mau olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he maumawhai o ngau whuatuu ai ngahi makatu o ngā ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalu ea.
6: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson. Ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa. Pea tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
7: Ko re whanga maari koe ni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nā toki tāu mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e whā i he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pea mei ai, malo.
8: PMN Tonga.
0: Koe polo kalama PMN Tonga e ni whatawanga mo mau hai fiafi lelei i e fiafini. Pea ongo lelei atu foki pea moe whakamawhola lea ki apina. O kou fifia i he whainga maari e koe ni. Ke u whakawhi ilo aki atu a vai maa i ke tau. Me he ofisi o he komisiona ki he whakawhi pakii o e ta e whaitotonu i tonga. Koe whakatala noa ko ia ki a vai maa i he fiafini. Ke o mai hawakai ki he tuunga ko ia o e nau whakahoko whatongia mei tonga. Malo e tau mao a e fiafini vai maa i ke tau. Koe Corruption Prevention Officer aia me he komisiona. Malo vai maa.
9: Malo Linda, pea koutomu o whawhi tua mafi mafi. Koe ni kei whawhainga maali e mea hono kotoa pe. O klaka e monua tau ki whonua. tapu ki na afio mo no fale fa tapu ki o eki mo ka kai fono a kore ki fono mal mal e nga tala fa tapu fa a fa tapu me por kalama o Etiopia en la fe fe fe mo to an ki fa fonga to atanga ta ek komisiona pe mo etale ki tapu le o ofisi ki fa fe paki o eta e fa ta tonu ai ma lo to nga ia e fa nga mali o mo to kumai ki fa hoko ai tapo ta no fika o aki mo e ka veinga a honi o mo tu ku mai ke fai ki ata la noa malo linda
0: malo apito e vai ma apea o i kai bifo ke to eloi a e mafa tuki tuki o e nga au e pe mo e a fatongia ku hirifaki ki ho mo uma e he fonoa pe a o ku ta ku foki ki mo tolo ko e ka bla yo ne le o ki mo tolo o e sistemi ai pule anga pe a mo nga hi potunga au e ko pule anga ke mo siofi ai fonga nga we ke faka hoko i he fonga totono ka uma a foki a hotau kakai ko e taimi fe mo e kina foki e ni ke te ki mo tolo la ve e tonga ko toa pe ho mo potunga we ko uhi ko te te ko ia ki he faka hoko o e fili a pongi pongi e ka ta ki ki mo be ke ta hoko atu ki ho mo fa hoko fatongia ko ia i he taimi ok fa hoko ai fili ko fa amo pe e vai ma ko uhi o kulahi foki ai nga hi ta la fili i he kakai ko osia tu hange pe ko yana ta u lava ke ta u mamata pe ta u vakai ko toki ai i he hiri ko ni ai fili ko osi o ku toi whakahoko pe amoe hopo ia o ki nau tolu ka u whakafofonga kua mahino kua whiri ki loto ko uhi koe tae whai toto nu. Ko whaka amu pe ke ke hanga mua o o mai ange ai ngahi palo parema ko ia o ku whakahoko o whihia ai ai ka u whakafofonga.
9: Malo o pito linta pe ko whie fa ma ala ala pe ki he ngai nga au e ofisi ki he komisiona ki an fa pe ki e tae whai toto nu pe ko e ACC o kawai e mau pe ngau e aki pe a moe komiso ni whiri atonga. O mau tu utafa aki pe i he pou pou ki he komiso ni whiri atonga i ka i koha whakahino hino pe whawhi paki ki e nau whatongia ka o mau pou pou i hono toko nia ke whakalahi, pe whakailo lahi ki he kakai e whonua. Pea pe he whoki ki he kaupanti te itwiri, ai ngahi palo palema, wala hoko, pe kua osi hoko. O hangi na ke lawe mai ki ai, pea whihi ai, ai kaupanti te iti. I kai ke nau mungi pau ki he lao, pe nau mau mau ia ngahi lao. Whakatātau e ngahi anga tai whai totonu, hangi ko e totonu rafufu hawhiri. Kaka i he whiri, talangata a ki he ngai tutu uni i he lao whiri. O sa hoko ia pea iku o kanseri ai a ngai whiri. O hange ko ini o ku lolotonga hoko. Pea ko tau fau mai ngai ta pali watu, wa wat mai ki he ta uni. Pea o hoko ai a whiri si ko no teo teo watu ki aho, a pongi pongi. Malo linda.
0: E whamalo atu e vai maa pea. Ko tui o ku tu te ringa e tonga kotoa he o ku hange o ku toi ki i iha le volo ma kehe ai fo i a filisi i a kueni. He? Ko ki nau tolu kong nau resi sita atu pe fie kau ke hoko ko e kanti te iti. Ta tau te fito enki tonga tapua. O ku ki i ma kehe he o ku toko lahi au pito a ki nau tolu ko ia un nau resi sita kanti te iti fili atu. Ko e haleva a e ngā ue o ku mou pego e tafa aki ko ia mou whenga ue aki ai pego mou komisoni fili ke ta o ta ofi hoko ai palo parema ko e ni pe mau mau ia e he kau kanti te iti e tu tu uni ko ia o e nau kempeini. He o ku hangei ka te mau tolu o ku wha hoko ai palo parema ko e ni lolotonga taimi kempeini, e? Te eke ai ke hoko ko ia ai whiri.
9: Alo Linda, na e toka mata pe foki i he konga ki mua e tau ni ai pōtala noa ai komisiona pe moe komisiona moe supervisor pule le komison whiri. I e whaka amo ke whai hawe ngawe aki ki hono pōpōua o e whiri tau ataina nei he anga tai whai totonu. E? Na e kamata e foki mau whai ngawe aki i he mahina kua hiri ae ako whakahoko ia ki he kaupanti te iti o tonga tapua ae nau whakahoko e nau whiri a pongpongi o nau o nau kawa ke whiri si ko ngahi whakamaala ala ki he lao o kuala mau mau pia mo whakamanatu ae ngahi tutu un whiri he wa taim lahi foki e ala ikai ke nau tonga manatu pea ha mo ka candidate for all ka ku mahu inga a no fra ho ko ngahi a ko ni e fenga we ake o vice ACC pe mo kom son fili ke malava ke fa si si pe ta ta ofi ai hoko ai ngahi mau mau ko ni o pra ho ko i ka candidate i ata mo mu ni ki ngahi lao a e fi e fo ki ngahi anga ta fai ko tonu o ku malava ke mau mau ia lao ko e va fo ko ni ai ta ta ofi ai ACC o ku lotonga lele pe manga hi por kalama ke ke outreach ki he nga communities a kai ke nga tai Outer Islands ki he nga hi va henga mo tu ka i he nga hi fo nga ko ni o maulava ke fa ka ka wai ai nga hi por kalama lave ai ki nga hi lao e ala mau mau pe ku o si malava fra hoko i he kau kati teiti kuohili ke malawa ke ta ta ofumo i no lahi ki ai kakai. Mako ia pe linta malo.
0: Malo apito e vai ma apia oku taime ni hange ko oku faaongo hange pia oku ongo ko haki i mea si isi inai ai mea oku, oku to ai ai fale alea ai whakafofonga. He? Iho no tauhele i ke tō i a ki i hangi koe ko nā ke lau i a whaenga mea. Tai whaito tonu hangi koe ko tō tōng whua fufu. Koe kakai, he? Oku nā ke lawe whoki ki ai o kwha lele ho mō ngai polo kalama outreach ki he community. Pe a kou lawe i oku ka watu ki ai ki nāu tōlu ko ia i he ngai wāhenga kunu a manake ki nāu tōi kau ko ia ki he whirisi i koe ni. Ka oku iai nai ha o mō whaenga oku kau nai iho mō ngāhi workshop ki hono whakaloto lahi i peko honoa koe kakai. Na oku iai peha ni ihi ia oku nau tūpe nau tōko e whakasio sio peha ki whiha lāki a kantiteiti koe kai, kai whaita i peko. Koe taim whakene teknolosia, he? Pe oku kai ke tōe pūri, koe tūko ni māku lahi angei rifia ai kau kantiteiti ia na whai whai kuki iaha nau whiha lāki. O si tū mai tōta hae mai mea whaita, ta koe whai pētala noe mai mea kau kos le kōtia mai. Ai uki lahi angei nau te teki ki teknolosia he ngai ahon. Ka ko e ta uinga o e ku whehu i ki nau tolu ko ia ka i ngā hawha ahinga. Ke nau mau ha loto tau ata aina ka oua e, e he kou mana tau ki he ngahi tau koe i he kuohiri. Hei mango fulu tupu, na tika tau whanongo tau tolu ia ha hawha ahinga mea peheni ke, ke nau tolu ki whare area pa toi hopo i, i he... E, mahalo nei kekeha kaka ia na nau fu loto pehe na to ke whakasio sio e ki movement ko toa ai toko taha whale ale ana ai whakafofonga kantiteiti na iai ha ane whihala ki. Koe ha ai konga ko ia pe oku moutala ke kaka i o koe ngahi mea enko oku mahino koe ngahi tai whaito tonu koe ngahi. Koe ha ai tuunga ko ia ka taki e vai ma.
9: Maro linta pe hangi pe koe mea ke whapota no mai ki ai oku wala ngahi palpare ma koe ni pe koe mau mau ni kao kati teiti ngahi utu uni kao kumalawa ki ihe fonga ke tau ta ofi ka pao ea ko e kakai e fonua te nau malawa whakahoko ngahi whakau kau koe ni hange ko lawe ki ai ke nang whai o maka i ha toko taha kanti teiti ke nang whai ha whahinga pakalea ke malawa ke mau mau ia fili ke uni koha nau kanti teiti e iono ka koe magatunga i ngā iako koe ni upwhakahoko. E, kai ke ngāta he ilo he kakai e whonua, pe he whoki ki he kaupanti teiti. He upu o sia te kaupanti teiti, kai hau e kaupanti teiti fo. He nau ilo e ngā he ua sia kovi o ka pau te nau ki i whaka ngā loku e nau mui mui ki he ngā he kutu uni te amulau e lau. So koe taim ta tau, koe ngā he tono noko ia, ok malawa ke ako iai ae kauleka pe koe tau iu, pe koe schools, i he taimini. Pe ngā koe tau sio ki he kahau, ke ua na ato e hoko, ai ngā hini ani he kuwe si a kohi, ai fono a whakaluku fua. O ange pe koe klavi o ngā, koe ngā hi palupalema koe ni, o ku jai e talatala noa pe a moe komson whiri ki ha, ki he kahau, ki e anga ngā hi whau, ngā hi polkalama, ke ako o ka pau kuofi atu, ai ngā hi taim whiri ke mau, te ngawe a ki whakataha i hono a koi. Mo e whaka ilo ke lahi ange iwa a kakai ki he ngai mea o toto ke tuku he koe o ngai ni o teknolosia o hangi pena ke lawe ki ai e malawa ia ke whai ha taha mea i kai teke ilo le ko te ha taha. pe ko kau ia I ngahi yako o mau fai e kore to koni e I kai ko pehe ko kau kanti te iti pe ka ko ka kai foki ke fai a fe maheno aki ko ia ke fe to koni aki ke malawa ke mau hafili o tau ataina me he anga tai fai to tonu malo lita
0: malo apito e vai maa ko e taha foki o e o e mea o ko o ku lahi taha e longo a aho tau ki ipure a ngā koe whai hala. Pea mei fōloa mai pe ia a e tau whanongo ki he tae whai totonu I he ngāwe a ke mawhai tae whai totonu I he pa a ngā. Pea mui hāfua, he? Koe anga koe ha o mou whakahoko whatongia. O ku iai nai ha o mou ri pōti ki ha o mou ngāwe I he whengāwe a ke o mou whai pea mui ngāhi poto ngāwe ke wakai ki ai kakai oi whonua.
9: Malo rinta io a fau ui bea neonga foki ai kei fo o au pito ai o fisiko ni bea nai tok fokotu pe foki a koutu pe mo lave ino kia ka kai fo noa I he siulai wanoa wapa nai fo umahe ngahi pole feinga ke fokotu ai o fisi fo ka kau ngā aue me ngahi ngā aue ke kamata ai ngā aue a ACC kana e neongo koto aia nai ke whakakato pe ai fie ma ke whakahoko ai li pooti whakatatau ki he lao li pooti whakatau pe a ke whe nā pasi a mungahi mata I koloa ai ofisi ai a koe whaitotonu tali ui ngā ue whe koe koe I me ata ki tua e mau ngā ue whakatatau ki he lao nai tuku atu aia li pooti whakatau I he financial ia wanoa wafā wanoa wanima I he ngāhi ripoti, whekau aki mo ia ngai whakotu ue ngāwe, mo ia ngāhi whatongia, whakatatau I he lao. I he ngāhi ripoti o kui ai, na e whakaha whakia I e ngāhi ola, e mau whakahoko whatongia, ange I koe ni koe ngāhi ripoti ki he lahi o ngāhi lao ngā, whonga whakahoko lao ngā, kalasi o ngāhi hia, o ku lao ngā I mai mo ngāhi whatongia, o whakatatau ki he tūtu uni a e lao, ki he whakaha I he ngāhi ripoti. O koutu I o kwakai mai e kakai whonua ki he ripoti koe ni, pia mahalo na usi o ke ngāhi data o kulawa ke o atu I he annual report. Mahalo kakai whiunga ke angai na kwakai mai ka koe whakamanatu pe ke kakai whonua koe si I ta upe ne ua mahalo e lere ai ofisi koe ni pia koe mau tau mu amu e visone o e ngā ue ke mau ha whonua o ku tau ngā ue I he tau atai na me he ngāhi ia ngā tai whai tō tonu. Mahako ia pe mālo rinta.
0: Whakawheta I mai ma ako tui o e alo atu pe tai mi hangi ko ia ko ho olawe ko keifo o ai OVC anti-corruption hono whakotu ko ia I tonga ka e alo pe tai mi pe amoe pako tui au koe fo I huhu mai koen ai OVC au whakotu o ku whakatū e ofisi nia I he taimi o ku whutoe tō atuange ai longoa a ia pa mwe tae whai tō nū ia I ho tau ki pule a ngā tau tōle ke matolu whauwhaua. Pea koe fu ngā we laha ia ki a te ki mou tōlu ho o mou komisiona I he whiinga ke whakahoko a ngā ue whakatono tono I ngā hi mea lahi. Pea koe ki whehui pē nia I tu atakafi. E malawa nai, ka pau te mou ngā aue ki ha potu ngā aue ai pule a ngā ke mou hanga o, ka pau o taupehe, ka pau o ku mau o ku halaia ai minister o ha whaenga potu ngā aue. E malawa ho o mou ofisi ko ia ho o mou komisiona ke mou hanga o whakailo ai toko taha ko ia o ka pau e hiri ho o mou ngā aue o ku mahino o ku ne, o ku tae whaito tono ene ngā aue.
9: Malo linta pe a koutu I pe he kai keu fu comment details ki ho o whehu I ka te ulawa pe o tari atu koe hi whakatatau ki he lao ka pau o kiai haanga tai whaitotonu pe o mahino koe hia ia o pau ke mau whakatotolo ia I he ngāhi whounga pe koe ngāhi process I he mau whakatotolo ke whakapapau ia ngāhi mea kotoa pe I he ngāhi evidence o ku mahino o ku pau pe o ku mau pahoko lewa ia ki he ofisi koe ni oe a tita seniale ko ki nau tolu o ku nau whae pahoko I hono hoko atu ki hano lao ngāhi o e ka tāki oe Attorney General ko nāu tōlu ia te nāu whakahoko a hana whakailo bea mōn hoko atu ko ia mālo linda.
0: Malo pito vai ma a koe filie na kufaka hoko a pong pong pe a kou tuipe o kou sio ki ho mata fie fia mahino o kute ekea ya o atu halaunga i he poi lere atu koe ni kai ke tau wakai ki he fili a pong pongi o ate tala monu ki a te koe se mispo hiva kuo hola te ki tongana pe a mo mo kau ngā ue koe ya i he ofisi o e komisiona ki he whakawhipaki i o e tae whaito tonu tala monu at ki a te kumotolu kou hi koe whakahok whatongia ko toa pe ke tokoni ki he langa hake pe koe langa whonua o ku whai i ho tau ki ipure anga ia mea ke he ku ke toi fielawe ki ai ke ta whaka osa ke whewhin
9: Marolinta, ko fe fa fa fa e atpe ma tala monu atu ki he fra ko fatongia e kom son firi pe ke ka kandidati a ko to pe i te firisi i o ku a pong pongi a pe mo tala monu ke ka ka e fo no a pe mo ta po wai pe i he fonga a o to to nu ke ta ma ha firi ta wata ina o ku a hao me e ngahi anga o tae whai tō tōnu ku wha malo at pehending tā ki he piementonga i he whai ngā maari o glave o fisin wha pukunga ia toi pe e komisiona pe ho ke tare ki tapule pe a moe o whalahi at ke kakai e whonua malo au pito.
0: Malo au pito vai maa i ke tāwia me ofisi o e komisiona ke wha whepaki i o e tae whai tō tōnu ko vai maa i ke tāu foki ko e taha ia i he kau ki nao tolu o ko nao whaifatongia koe o fisa ki ono tata ofi o e anga ta e whaitotono. Malo a pito vai maa, ka ke nofoa. Ko tau toi miko toi miniti e tataha pe hoko a hiva. O atai lewa ai ki i whanongonongo koe ni. Koe whanongonongo ke kau wako tutuku kotoa pe ai korisi piula o Aotearoa. Whanongonongo ke ka wako tutuku kotoa pe o e korisi piula i Aotearoa. O ko kore ke uhuwhanga he talamalo e whonua, ngā luo pepe a moe lotu. Kai ata ki whakahoko atu a ngāhi whanongonongo, moe tala whatongia, whelave i pe a moe teu o e whakamanatua, o e ta au te au tolu taha o e korisi piula, e aho mo ni te waono o o katopa wāwhi waono, a ia koe Labor Day. Ko e tua sila ko Samoan Assemblies of God, fika toluvalu e Robertson Road, Favona Mangere o Kalani. Ngai whanongonongo ka ataki whakatoa ngā iangi, e kamata to tonu ai polo kalama i he tahataha pongi pongi o anga peheni ia. E kamata akia ai laka whakatau, hoko ai pia moe fusi fuka, tolu ko e o wau o e keke whakamanatu e tau te au tolutaha o e korisi piula. Hoko ai polo kalama malanga i oi aho, ai e whakahoko ia e whaifekau e hasi mikaere. Ni mā e hoko ai ai whakataha whakata o. Pea hoko ai pea moe polo kalama ma ume atoko ni, moe ngāhi fōaki i whei lau lau pea moe mā whanā. E toki whakamā opo opo ai polo kalama pea moe lea whakamā lo, pea toki whakaosi aki ai lotu tuku. Ko e taimi e whakaawa i ai holo, ka taki e whakaawa i holo, i he hiwa pongi pongi. Ko e wii ke whakawhainga maari e ki ngai feitu u, ke takitaha teu teu ene te pire, ke māu ki he maumi atokoni oi aho. Ki he ngahi kauhiwa, ka taki ai ngahi kauhiwa ko toa pē, kua osi whakahoko atu ho mō whatongia hiwa ki o tau aho, ke mō teu teu mai ki ai. Mā lōpe mō e whakapāpā tu mea nai tinkeiri tu pōu, ko e sekeritari whetu taki. Ko e whanaonongo ia ki a kina tolu kau wako tutuku mei he korisi piula, whatonga iange, ko e aho e korisi, whahoko ia i he monite ko ia Labor Monday, whahoko ia i he Assemblies of God ko ia, whetuanga maheni pe okwha a whakahoko ki ai. Tau wakai mo ahe kia mapahangana, pea mo sila pelua.
8: Sila!

te ki te ko ia family pass ki he Rocky Fehui. Ai a koe katai la lahe toko oa, pia moe ka ureka e toko whā. Te o atoi pe ai Fehui ko ia kono ua. Koe ha ai malae, ko i kuna tu o lahe taha ai e tau timiri ki whakafonua, pia moe tau. Pea koe hae ngahi timi ko ia na anawi kuna ai e. Ai a koe hae mala e akapolo kua osi wa ingai e tau whanau wa inga pe koe tau timi li ki whakafonua. Ma te maato ngā kauto a neongo na anau ngāwe aki ai ngahi hingoa kehe kehe. Ka koe hae mala e akapolo kua nawi kuna tu o lahi tahai kua nau wa ingai pe anawi kuna ai. Tu o lahi tahai. Koe ha ai tau. Pea moe tau koe na nau wa inga, pea moe timi na nau wa inga koe ia ihe ngai, ihe malae koe ni.

me he hiva. Lolo tonga tau tartari ke polo kalama ko ia oku hoko. Te doi whakaongoa te whihu i ko ia nā kutukot ane nai. Ko hea hingoa o e malae akapulu. Ko i kuna tātu o lahi ai ho tau e tau timi whakafonua ko ia atonga pe ko i oku tau ilo i ko timi mate mātonga. I he e nau wa inga ko ia inu usilani. Ai malae akapulu hingoa o e malae akapulu. Ko nau i kuna ai I kuna lahi taha ai a e tau timi, I e nau vainga koe i ni nuusilani pea moe tau kātaki. Koe ha a e tau mai ki whaingo fuang ia, mala e akapulu, pea moe ngahi tau koe ia na anau i kuna ai, I he mala e akapulu koe ia. Moe timi na anau tau.

Oko kole, ke whaatu lou he tala malu, o e whanua moe lotu. Aho tō nā pāri lo e te mana atu atu, a fie fie ko mole, a taha ko alu. Tā tō e tā kaua pē, whai a whio whaaki, kau molo molo mui vae, o moko ki rangi. Ki a ka moto, ke api ko fōu he ki, ke hala ka fue fū ki whatai. Ke whai whe kau wā henga o si as o tōnga tau a tā ina kreili ni, whai whe kau wā whia maka mo e toenga o si asi. Ki tungua, ki a pauline vōlā. Ki he whānau, mo whamu o puna o te evita vōlā. Whānau, mo whamu o puna o mele sisi mo fitua whē. Ki he whānau, mo whamu o puna o peuli te i vōlā. Ki hā ano, ki he whānau mo whamu o puna o vake. Ki a te uwhina wāla mo whamu o puna o tafoki ki whatai. Ki a epenisa la atu, mo whānau, mo whamu o puna o seone wakalahi ki la kepa. Ki a fisi lo se whinau mo toenga e whānau a whine te uki mo ana ki la kepa. Ki a Solomone la atu, mo whamu o puna o vain mala la atu. Ki a Aisea tu i pulotu mo whamu o puna o tongia. Whānau mo whamu o puna o ilai. Whānau mo whamu o puna o kau whanonga whuna ki ki whatai. Ki a pita hingano, melelo, mo whamu o puna o taina. Ki a tevita maka mo whānau, mo whamu o puna o la tai muli. Ki a liri o kawa, mo whamu o puna o la atu mala e. Ki a whānau mo whamu o puna o tau whamik mula ki whatai. Ki a mafle peka, mo toenga e whamu o puna o me la atu. Ki ha ano. Whānau mo whamu o puna o sela sikuea si o. Whānau mo whamu o puna o si o si ua whare. Whānau mo whamu o puna o pi sila. Whānau a soa mo whamu o puna. Whānau a keleto mo whamu o puna. Whānau a pesi pia mo whamu o puna. Halofa tala matangi kene awea e o whan ke au. Ke taina mo e paia, mo fine ta alo vaka. Pea ke maka ko whire unga mo mau ko mate. E vai ko na pua e, ko ho whanau ta maena. Ke ne a ewa whaka osi e halaka fwe fu pe mono ea. Ko e ni pe haki matala i hei lala mi he fu hei lala ko fisi niu. Ko ne ta tau mai ke he siasi, whonua pe a moe family. O kou lo ta mamahi ke whaha atu. Ko e ofe fine, ko e tuo fe fine, ko e mehiktanga, ka ko e kaunanga ai eiki, ko vika lata heanga muli, ko ne tatau mai ke taau o e nofo maamani. E whama whaha ere mai hono sino ki he tua sila, ko e fika nima noa Burnett Street, Mount Wellington, i e aho mo onite, ko e nima o katopa. Pea tōk whaha ele i he pule lulu aho fitu o katopa, ki whare mate hārou, o āpō ai he tua sila, ko fika walu noa Queen Road pe miua. E malanga i he tua pule lulu, ko hono walu o katopa i he taimi hongo fulu, pe whaha ele ai pe ke whaka heke heka ni folau, he mala e mangele. Oua te tau mālolo, ne onga e ongo sia. Oua ke māua e kolo, ke lava e tofia. Koe mālo loia, koe mālo loia, koe langi te tau mālo loai. Mau atua eiki si vika lata hea ngā pia ke mau kotoa, whakapapātu me he whae, sula mai te taufa.

O sa mo fulo me he ha fulo lo lo tonga tal tal ki he polo kalama ko yak hoko. O te fas ko ni mai ka fana ngoli te o ko ni me lo to lua si one mo unga pe a mo e ka tanga ta. Fana ngoli te o ko me lo to lua Suriana pe a mo Melani Halapio pe a mo e li ekina. Ko e fehu i ko ya na aku tuku atu ane nai fe ka waki pe a mo e family pass ko ia ki he ki e tau angapulu ko iu amanaki whakahoko i he aho whala i te. Ko e whehu i na utoko atu, ko e ha ai malae na e tuola i tahai, ai i kuna e tau timiri ki whakafonua malae angapulu i nu silani eni. Hingoa malae angapulu pea mo e tau ko ia na anau i kuna ai, pea ku ositari mai whehu i ko ia o tonu, a whamalo atu ki a lomeri hei matoto. A e tari mai e whehu i koia. Ko e malai akapulu, ko e FMG Stadium, ko ia i Waikato. Pea ko e na i kuna tu o tolu ai a e tau timi ko ia mate matonga. O afe tafitu, i kuna i e tau pia mo i kiwi. Pea na auto i kuna i he tau ko ia pia moha amoa. Pea pehe foki ki he o afe tahiva na na i kuna ai i he tau ko ia pia mo ingilani. Ko e whehu i whamuimui lewa. Feitu'u na e ikuna ai a tonga i e nao whetaulaki ko ia pea moe timi a Australia. Ko ia e feitu'u na nao whetaulaki ai pea moe e nu silani e ni kataki. E nu silani mara akapulu na nao wainga ai pea moe timi ko ia Australia na ikuna ai a tonga i e kangaroo pea pehe foki ki he kai. Ko e family pass whakamuimui ia. Noa valungiau, noa, ni mātolo taha.

0: Fie whafonga i atu ai pūrepa moi kau ngā ue whareni ai pōpua ki fie kau ngā mamahi. Ki e ongo mea whaka eiki koi ana e toki osi hono whakamafola atu. Whatawange ke kau e eiki i he whamiri lolotonga e taimi koi a oe whaingata.
1: Ko whamalo atu e Linda, pea malo e whataki mea whatongia ki a Sione. Ya bi fo ki ki flipo ku tawa ma ni to ta miniti e ono to ta miniti ono ki tawa ko fo mana to pe ka fano ko hoko tawa ko ta aho valuia o katopa o wafi wa no ko ta ulak pro kalama ya valu i he retioni ko e hikure o fakatu amelie ko ya ko frafe ya tu moto ke mo fano mai ki ta pro kalama la hepito a me amahu inga ko hi ko ta fononga ko ni mana fo ke fai e fili fare area ka ku fai fo ke sio ko hi ko si kainga ko ia o ku i kai ke mau e nau pepa e fonuani ke ta wakai ki ai i ta fa ko ni ko ia ko fa fe ia ki motolu ke mo me mai i he hoko ta wa ke programa ko hi kure o fa ka tu amelie hoko ta ha te mau ki break ia o ate ta fonongo ta mo ta tu aki tamo tau hiva. Pea tau te hoko atu o ose polo kalama ki he ua, ko he hawhe tolu, ko he ngahi. Le oia o he hengi hengi koura, pea kua i fōki e kawe inga o he polo kalama ko ni, aia ko wike ko si, na fufua kamatai, ko he mana tu, ko he kawe inga ko o wike ni ko he ofa. Te tau lava heni o whanongo, ki he ngahi ofa ene klasi kehe kehe koia ai ofa, ofa loi, ofa mo oni, eh? Ko ofa loi e ai whae ai vete, ai whae ai vete, ofa si o mea, ofa ka, ka se ke klasi kehe kehe, oe ofa. Koia, ko a, whakawhe iki motoru, ko e polo kama ia ngahi re o e henghengi koula i e pongo ni kake. Te wata tau fas, tamo tau tari tari ai, ke tau polo kama koni oku hoko malo. Malo.

0: tai big e fiona. Go hia ko tai o fai a fiona o fai mai ke mau mo ui. O mau o sia mai ai ai pong pong i fai kolo koi. I na mai mau fai tai big e fiona. Go hia ko lele i e filimo e fai ngata a. Pe au miki mau tolo fai nao nao a ke pong pong koi ni. Ka ko kolo funga ni ko hia ko fai ke kolo funga ni ko e koi mo ui ka tiki mau tolo. O mau ato ai fai fita i e pong pong i. No fa malo ko ya o te vita maka fa tau kei mai proklama e pong pongini pehe ki a onevela pehe ki a lontoni e pong pong konei a mai e ma fa fatare ko ki nao tolu ko toa pehe ku kau fatamu ki mao tolu e pong pongini i a tamu i le amu i ongo e pong pongini ki e ku mao ilo fa papau ku ka ke mao lava ha momo i me ata takai ki kau mai e lau maali a fiona Tonia ki mau tolu, whala tu fo o, pe wha manatu ki mau tolu, ai ngā ngāu lo tua pe pong pong koe. Ma korea tu lau maria mani oni, ki kita taki ki mau tolu, e ki whai a milangina, cha mau ngai tāpua ki mau ngai kwa muno ia. Ma kore ngai malo hin ko tua pe, e se su Kristo, ka mau whamu ui. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Malo apito lavrele e tau lotu ki he pompongini, kau oatu e tau fasi talitari aki ki mautolu, ka penolo he pompongini, pa pehe kang nau tolu, koini ko nau asi hake ki he tau pesi i he pongi pongini. Pisope pe tau toki hoko atu, malo.

0: koe tautangi osta mini te hiva pia mei he taha wā i he hoatani pia koe lava i e tau fasi taitari taitari a ki ki mautolu ka pe noro pisope a seroin si la lavea pia pe foki ki a uheina i London tuifua pia mosione one vela tupou ki he pong pongiri pia kou taitari kotoa i pe pia mou ki mautolu ku mou mea mai i he ngalu ope pia pia ke ngalu ea ki he tau polo karama na tolu koeni kuna wase a ke tau pia isi ka risea te funaki Solomone tā palu, pea pehoki ka Petriki Makaafi, pea mo Fifita Leone, Tiulipe a Sika Finau. Samson Tike, Fretipani ki Pamaston, Paula Tatafu, Siop Sokai Matapure, pea pehe Saia Tayone, Sione Mo Unga, Kiko Furimaono, Steveni Moa Taane, Lokantani, Yafu Kalonihea, Taseni Ulakai, Taane Mahanga, Freti Fonua, pea mo Hoa, Wate tolu tau amasaia pe mo topu luka. Ko ki nao tolu ia, o ku nao asimai ki he tau pesi, episope pe he kauena mo nevela ki he pong pongini kaje. Tau foki mai ki he tau polokalama i he pong pongini. Aia ko tau polokalama eni ko ia hono tolu ngofulu maa faa ko ia o e pongi pongini episope. Koia kou kou loto pe ke hanga o atu a e tau kaveinga koia ki he pong pong ini koe uhi koe mahu inga au pito foki a e tau a kaveinga koia i he pong pong ini koe uhi uhange koe ni koe ngahimea koia o amana ke whakahoko e whiri koe a fonuani e pisope ka kuia i e si whaahinga o kunau nofo ta e whakalao i he fonuani e O ton pe ke faha tau ki iwakai ki he tawha koe ni pisope. Koia, koe polkalama hono tolongo fulu maa faa. O e hikure, o e whakatua merie ki he pongpongini aho walueni o o katopa wa fe ua ono. Koe kave inga, fie mau, e ongo pure anga Australia mo Nusilani hafainga maarie ki ate ki nau tolu nofo ova. O ki kai fokke ova pe a Nusilani ka hao Australia. Toe ova mahalu tola hanga ova i a Australia. Hako Nusilani ko tautolu fika ulaki he ova episode weina pe a mo one vela. A e tafaki ko ni. O ki tau whakafetai, o ki tau kau whakataha, mo ki nautolu he ata, o ngō mo e ope pe a mehe otu tonga, Nusilani, Australian, Amerika, Hawaii i Britania, mo Europe pe fokki Japan. Kataki. Fai mai ha tala teu ke kaveingani, ke lava, ke fai mei ai, ha fehui ke konga ulaki e tau poloklama hi kureo o e whakatua merie ki he pong pong ini episode. Hange peko mea ne ulave koi ki ai, ko iai pe ka uova a Australiana, ko ai ka uova a Nusilani, ko ai ke pehe ku hao. Ko e ko mea ni ke tau ki isio ki ai, ko uhi ko tau ngau e whakalotu ueni, ko e tau feinga, he koe ofa, koe ofa, koe kawe inga, ai polkama koe hafe, koe ai tolu i he pongpongini, koe kawe inga, koe ofa. Koe ofa, oku fere pisope, ai kawe, ai ofa, ai a klasiki heke ofa, ofa loi, ofa mooni, ofa sio mea, eh? Ofa kaka. Ka koe ofa mooni, ke tau wakai he maamani koni. Oku iaha ofa mooni, i he maamani koni. Tata ai pene tari, io peko ikai. Oku iai ha ofa mooni he maamani koni. Ka hiri koe atala e pe ofa mooni, pe a mari, pe a vete ia. Eh? Tata upe mo tau sio koni ki he si kakai nofu tae whakalao. A tau o mai pia nofu tae whakalao kotoa. Eh? Ke fai ha sio ki ai he pongpongini. Ka foki atu piso pake o maha tala teo. Ospe tau foki e peka auheina ki he ta ulak fehu he pongpongini. Malo.
1: Malo mi do te tama pe ku ka we ni a ka venga ma winga pito ke fa si o ki ai pe ko mele me ko ko la ve ki ai o ku ka we o fa ia ia fa hinga a me a ku ma winga a pito a pito pe ne ngo pe ko o ku o si ta la mai pe ko nai o fa ko to te o ku ia ai pe i re fo ka ri si o ko nai o fa la he to o fa o tu pe ko o fa ko ni ko ai ai no fo mari to o fa discipline fa na o he ma tu ko kai ka ko o fa ko ma wi na to pe ta fa ko ni to o fa mai na pe to ki ma ma ni ne fo ki no alo ta pe ko pe tu bo pi ki ta ya te ya ka wi ha fu o fa ya ko ki ya ka ko ni ai e ta fa ki te vida ko su ki ai pe na o mo i pe ko e lolotonga ni ki mua paurawa ki he tau kawenga, ko e omi ai fufo i lau maari e ko ia he no kātanga i he whonua ni ai, ai tau ko ia e nimango fulu o e Japan Sea, e Seskatolika i Esleirian. Kau au pito ia ia. Ia katoa ngā whafu ofa pa ka katoa ngā whiwhia. Mihe na kamanta pēha mai kano mesa whaka osi nai whai i he e kādinari nai whahoko i e St. Mary ke whituo i hen i loto kolo i hes i se rea. Koe, koe mea wahoe ka tau sio kano ke lawe koe kai koe moni au pito. Pea koe, koe ngoi lahi au pito, au pito. Ka koe ngā, koe kaweni i he ta whaaki he koe tonga. Pea koe moni au pito, koe tunga koa mau tolu ke he whonuani. Oku mau toko ta hawhi tupu e mau kau ova i whonuani. Pea koe, whalaitlin ta, pea koe koe konga ia, pu mau i ngā au pito pe ke tau tala noa, me tau sio ki ai, pe koe hae tunga whakau kau, koe koe kau iha ngai mea, ku mau i ngā kakono mau i ngā, oku tau tokanga e kina, whakoni. Ko mō tolu he nā mahalo ko hangu e lawe ko kia i taki mua. Mahalo mō toko wafe ni mangi au tupu ai e tō lai ko he nā, si ka inga tō ngā. Ka ku mahu inga au pita ai e ta whakoni. E o te tau hanga e tau tolu o tukunua e ta whakoni, o ku mahu inga ke tau siu atu ko i ki ai, ke whai ko haha whahinga, a whahinga tō koni, po ka haha whahinga ngāwe e whai, ka ku mahu inga au pito pēnia. Koe, kono mōni koe ki ai e tau siu atu, e mao pe i he kāinga hā moa ia, e tunga whainga māri, e whon moana, pia koe hangi koe tunga, koe ai koe ai ngahi, hangi koe Cook Island, koe Niue, koe koe ngahi whonua koe ia, koe maana tu ngahi whainga māri ki ai. Koe koe ta whaati koe koe ki rau tolu koe ki ai e kāinga, ka futokanga au pito ki ai, i he tuunga koe ni o si ai e, ai ngahi tutu ni mga ngahi law, mga ngahi policy, ai immigration, ta tau pe eni, pe amba nusila. Pea koe kauia, he ngai mea, oko ufatawane, pe koe anai, ai ana siwa taha, whakamuange, pe te mao mai ha, hakakai ta tauna na uhe ni fitu whaake na uwhaia, hango i ofa mo oni na whalere e policy ko ya, pe na uwhake ai, ai tala afa ko ye fonwa ni ko ye ai to ko ko ka wi ai he nga me a ku ma wi nga bi to pe pa be ta ka kai ma ta ta e nga ma ye ma la ko ni ki ai immigration ka ko ma wi nga ta ha ko ko ke ta tu fa ka ta o ta si o ki si o ta ka ai nga ko ko ko nga ai a ku o ku fai ka ye to ka nga he fi fi ni he ku la ai au pi ko tunga ko ni ne ngong ma mai fanga mari ke fonwa ni ta tau pe moena flau mai ko ya e tau fa na ko ma ko he tori pe ko na o mi ko ya pe ko sai pe la mo tu tu uni ma ngahi me ke na fa te hape ke time na ho ko he no kai ke fat ke toka nga ia ki na tolu i he ta fa aki ko ya pe ho ko na ma wa he me nga we pe na wo ke ngai fi tu ke pe ke o ma u nga fo ke ko ho ko talo pare mai ya ka ko tai ni mi ko ma nga pita ki si faha tokanga i kina ki nga tolu. Koe ta faha koe ya, koe usio kai e te vita, ku maha ui nga pita, ke tau ngā oi whakataha pe lava lewa ke whai ha tokoni ki he ta faha koe. Nenga o ku manusila i hena, o kai te ke tau toi ke he tau tolu ya he tunga i he lao, he imikresi ni, wai koe ki ai. Ka koe e kohono mon koe ki ai, o ka pau e lava ke tau ngā e whakataha. Ko ako usio ka au koi ki heni, o e anga ia e whakaukau na matala noa pe me si kau whaifkau me kakai ke. He tūnga ko usi ai ko ho tau kakai. Te ko hono mōni ko ia e usio koi ki ai o ku mahu inga au pito ke tau toka ngā. Ko i siu mahu inga ni ke ave ke whakahoko ia ke a upurea. Pata e kou ilo pina e nei hea ngahi whenga nei whai nusilana hena kia kia tala ofa i hena pika fuaka whenga maari e pika tofa maa vai hala mi he pule anga pe me vai te pili a immigration koi ki ai pena nau atu be mahala koi wafe wanoa me wafe wataha kou whakai ho koi ki he tofi whaka mooni koi kato taha mano tu te vita kei vare vare au bito ia kei vare vare au bito ia utike ke la ke ia o kia whenga tu unga ia koi ia o kukai ka whaka hoho loto pika whaha a loto o mau inga au pito ke ave ho taure o ke ha o ki loto ki he ture ana o ka e tūn koi ke o ka tūko e tai nimi e ia e aho ia usi e kai vewe si o tau ka e ngā hu whakadua tapu e ke si tunga koe kuna si nofo holo ai, nofo holo ngai whaamiri, pe kai ke toka ngai kina te nau si, pe kai ke kono moni nau si whai ngai tāhia mo mea koe ki ai, te nau hiki mehe api ki he api, pe hau koe pe e iae aho, te alo atua i o si nofo maha tahe la la kau, pe la hala whaka whaka wahe whonuani, e aho ki ahi o tau kāinga. Kakatunga ia, kuna nofo koe ki ai ko tau whenga, ha whai ngai mea prevents before happening, ha whai ngai mea e lava ke tala tala whare, ha whai ngai mea te tawala tō koni, pe aho koe ngai mea koe ia. E ka hao ki a whinga tunga o ku kai vewe, pe o pe ku awe e tō ngā tua tunga pe, tunga whaka ofa mo ni ku tau sia koe ki ai. Pe o tunga pe ho haa hu lau maari he tō kanga ta whaatesi kakai, ha vite o ngā wae te public transport de whitau lāki nā un tōl ko tō ape ko si tāla no e pē tūnga ko e whonuani whaka ofa au pito nā si nofo pē whāmiri nā nofo atu hi i hae nā hiki me whē hiki whē te mini ihi tau ki pahanga whamamahia ki nā tōl e ula ki ka kore nā ki se indi tika nā ova ka kau ia venga mea ia ku tau kongo i lai au pito ka tau tau te whito ki nā tōl ko in nā si omai te hoka whainga whainga tāre nā tōl o nā u Ufanga whakatapu, sina whaere, na whanau i heni, ka koe la whonuani, ka to ka kato ta ongo fule, to ka mai whanga maari, koe fu ta u lo lo a ia, koe kau ia whanga meke whaka tō kanga kia. Te kono moni koe he kai ke lava ke mai ngai isi koe ni ki he pafle, kai kai ke lava i he ta whakoe ni kakou. Loto lahi au ke mai ta whakoe ni te vita ki ai ki tala noai, pe koe haha whainga tūkonga mai ngai mea te he koe ki ai, te awere o ke au ki e loto. Pako tu te mahalo, sai mo tō mahalo, kaha mu minister ke Pacific Islanders ko mata sleri ni ko va te pele loto e te mau sekeri tari i loto i nga tafa ko ia na e fe lave la he pito pe mo e to pon pare mia mato le aho ni na ia e ki fana fana me ke nga ta u pe ko la vai ka ko sia to ko mo te u fili David o ko fu po po a ko ha fa ina tu ku nga ki ai de mo sia ko fe ia a fa ai fa politikari te na wala la o pa ya nga u ke na teke na do he policy advancing fa ina me ke to ko ni ko ta ka kai ki ai mo to ka nga ki ai ko me ma u nga pito ia ke fa ina nga u kai ka ke ko ma u nga ki ta to se po ni ko hinga ko ta sia ki ha ki ha u ki ha ta la ofa moha anga ofa moha wai hala tofa mai ke ma uha whainga maarie si kainga tonga o kuna si ova he fonuani pe te hefo ki Nusilani. Ka fuki atu ko heko tau tai ni maalo api.
0: Iyo ko fa maalo atu bishope ki a te kohe ta fako ni pe a hange pe ka matoki hu atu mo vela i ha ma feui pe ko tana ki atu pe ka ma fuki atu ka weina ke ne tataki mea ta polkama a ke ngai feui maalo.
2: E oko a famalo la hiat po eta u fafita eta o sia mai e pompong fa kloko ni pe au tau fifi ama pe foki ke tau look forward ke tau polo kalama o heng heng to pole lulu ka ko po pole lulu ai hikule o e fato amerie pe au tau tata li fifi at me famalo at ma katong leva no a fata la mama mi tata ma eta programa mi falena pe pe foki na rosione o nevela tu po pamalo la hiat pe ku tata le fok mo e tra episode episode slon la la be mi turiki na e ko ko ta fat nga e pompongin ka ma ak na tol ko tope te no ka ma e ki programa ka ge he ko e ta u ka be nga e ma u inga pa ta fa no a ko tu ku mai pe a o ku ma u inga a u pit o pit ko ye ko rak fe u episode tu ka tu ka e ka mata e ta u ta la nga ko e o pe hen ka ta ke ge o la be mai ki hono ma u hinga a ho fu to kanga ki he ka veinga ma ingani ko uhi a pe mo ho to o mai a ka veingani ke tau lave ke ai i he pompongin ko tu ko me ko to pe ko ko ka han uhi pe ko tu i so te fo ke lave mai e tau rak fehu i ke ko nga ura ke tau programa malo
1: Mala pito alo tonu ko e kakauni ia, e whimanga pito ki ai, ki whahato kanga ki ai. Ko e ngai mahina koni ko o si lahi au pito ai whikutaki mai a ko ihi a ko e tukunga ku iai a e ho tau kakai o kuna ihe detention center i heni mo ngā hi kore ki whaha to koni ko hawhainga mea e au ki ai pe ko makatu unga ia ai omi ki e fwakau kau amusia mua tau tolu. am sia mua ka kai ko na ma e fanga mari e fonuani na ta womi ke fonuani ko ko ko kumi fonua ua pe ta wom na tol on no foli le pe ko e si kainga na o mai pe ko tukunga ko gai ko e ko anga fa kau kau ke o mai te ho ko pe ma ta fa nengo ko o ko ma ma e la o ye ta fa ko ya e tai mi ta tau pe o tau ke ta ngata pe ka ma o inga pito ke fai pe e fai mes ma me ka me ko ye ko tu ai ai ai ta fa aki ko ia ku si ko ki ai pe na fai pe ta la no ke me ka ta klo pe ni ko e ko ta fa aki ko ni a ku fa ka ofa au pito he ia a ho ia ia a ho ia e ia u atu si ta ka kai ke tunga ko ko na a fi ga du bo ro ke ne haire fo no ne ta va ni ma tolo ko ne lucky kon ko e ia i na ne a fi o e na si no fo holo pe he pa ka pe mo e la ho la fa ka va ka va ma me ko e ke ko ne fai o ko ki si ia na wapi ka ko no ke ke in kai ko na to lu ko tanga tai fo no e fo no an du na na to va pe na na to ko ha na me fai ka ko tau ki kai nga ko tau to ki kai nga to nga ko ka u e he tu nga o fa ka o fa au pito ai tu ko ia ia a ho ia e na si yo na to lu o to fanga i fanga fanga ta akoni ka ko mau inga bi to ki ko tu ko to ko wape tu o ka pa i nu silana ka ne ko to ha fe tu ko ni o ku mau inga bi te ke fa to ka ngai a ai ta fa aki ko ya ka ko me ai na ku na ku he na ku he ku fa ka ka o pe mai ki ku la maria ta fa aki ko ni e lonton pe ne ngo ve ku pe ma to ta ha ya o sai pe ka ko ngana na me la to lo mau mau la ma na pe ko ki o ku la vea au pito ho gloto o fu mamma o tua ki ke o fa ki ai ka ko ki si o ko ki si o ko fa na toko wa ni ko fa na to fa pi ni ko fa na o ku ma ho inga pete ke ta to ka na ki ai pe ko ko me ai e non toni den ha na fa tu pung ai ngo i mo ni ko la ma ri e nga to ton ko ni ke fa pe ko fa to na ma pe i he ni ko e ko e ko fa ta la ki a tu mo mo ka kai me lo ai fa na ko ki ai o na si nga u pe ko kai ko ia te ko ko nga u na fai ko nga bo bulo ka na te nga bo bulo ia te ko ia na fai i ta wi ni lo tonga o fa ta na fai ia pe ko na ko nga ina na talangi is a morton slavery kon ko ia o na sa nga ilo na tolu pe ai ki fa mana ki fa hili fi ai ki na tolu na si nga u e ka na o va e pe ko ka u ia i nga hi me o ku ong ra ko ra mari ki e pe e ko ka u ia i me ni ni hanga o mai ka te au ngai fa kau kau ko e ia o ka te ko ngata nga ni o ia na fo ke e tau fa kau kau na ia e ai love a ia la fa no pe ki mo e lon ton de nga o aki ai me e kun sa lo te ki tu ko mo he ko mo na fa nga o ko me ma o ko ko ai ka tu ko ka ni mi ko ki ai o ta ke fa mo he mo te te ke ta we te te ke ta ya ta o ti ke te ke ta ta wa alu ta ta ta we ai fa fa mu e ke e busi ka ko ma o ko ta ni ko ki ai a ke pe ta fa ka ka o loto si i ko ka me ko ni o ko ya ta ko me e ko ne na o spore e mu ya ko ki ai ko ha fa nga me ko ha fa nga challenge e mai ko ki ai ka lava ke fuwa ke ha fa nga mari ko no hi nga pe ya ia ka ko ko lo mo ni ko ia he kai ke tuku no ati he kai pe ke tuku no ia ko ia e ko e ko nga ia e ta fa aki he moro sai te lo tu me ta me pe o ko te ka kai to tonu ke na fa e nga o me ka o he tai mi ta ta be ka ma ma ha ta hango witlim ko ko ta ma fitwa ma ma ka kai pe na lava e na to lo fa e nga hi ai nga hi ai ofa so ka te ka lava ko nai ha ofa au fuat to na ne ta fo ke fo ke fu fa nga mari ko ia e fo nuan pa ne ma ape ngai ke o si ituri ai ki api mele pare bia ka ka fa nga ka ngai me ai ko ma o inga pito pe ke tau si ki ai moha pore mo ka kai te na lava ke popo ke ta fa ko ia o ia lon toni ko e ko ka wi ai i ko hono u hinga i mo maka tu unga ia ai ku lave ko ni ko i mo ku feinga ke lava ke ta tala no ai ai ta fa aki ko ni ko ia ka fo ke atu ka te ko e malo pito
2: e a ko ape fa malo lahi piso pe ki he kamata i mai pui pui tu ape mo uhinga na ake to o mai ka veinga ma uinga ko ni ki tau lave ki ai piso pe o kei mea lala he ua ko to i he rak fehu i pe mo i ka veinga ni piso pe o kua uroa ki ko e te ova ko e ova na kai ke tu unga ia i ha te ha u whakaukau i te ha ova o kuhinga e te nofo ova tu hene kai ke whiau e te ki i whiema u na te ha oai. e tonga ta tau pe te time leva ko ya o to ton leva ke fai fo imia ko ofa ta tol kon ta o sma fai na mari ta ofa e ki na to han ko lave te ta ko ka venga ko ke uhi va ko ofa ai ai time ta tau pe a o ku o ko hange ko o lave ma kona ke fo fo fa ma mo a kontalo te ne o hange ki he ki la kalaka ko a lompe a ope o ko ke aonga ai mohe o kule nga we eh tuko fo i mai mo ya kunsalo de pako ko ya ko i ta tonkia ka ko ya ko ba kai le pa ko ya le ba ke ta pe te fo ke atu pisope o ku ya ta ma toton ke ta o fa e na dol u te ke na si no fa fa la a ke pe u nga ko ni na e fina lo pe o tu ai pisope ke no fo ka kai he mama ni Na nga he o tuai maaman ke tau nofke. Ko tu tu unga fatu unga faka pule anga pe mo lao faka feitu faka pule anga ke e na lao ko ke ha opa opa o o. Ka ko ko lao ya asi hova te alpita no fa feitu maaman. Anyway. Sai, ko feo yo no wa ko atu ka hili a pe te ta kolos ke ngo fai fekao. O ke ai ha o sio ki ha mata pa pe ko ha fonga ke ai ai na ama o ha fai nga mari ki si tau kau owa. Ta tau pe Australiani ka pegi nusila. Te fo kat ka kopi so ki malo.
1: Malo pe dolon ton pa ka kau ina ha fehu i maho inga au pito. Fehu i maho inga au pito ke fai ha to kanga ki ai. O ko maho inga taha ki a te au ai omi ki he fo kau kau ki ai. Ke omi e mi he vai te pire oi pure anga. Ko ngā mahu inga au pito ia ke omi mehe wae te pili ai puria ngā mehe o tonga. Sae. Ko ngā ia koe ulaki koe nau lawe te ngai lawe te ki mua ki ai nau lawe te ki mua ke tokataha i he hoko i he pare mia manatan e le ko loto ka pau e lawa ke mo fuko tuu i he taime u fai e folum. Ko nuhi ngā ke tau ataina ai tangata ko to pe i he visa e folau ai visa me koloa i he alu ko ngai poda ia o hangi ko tunga ko kwa europe ai european union me african union i he east pe me west myself ke ta tau pe hangi ko asia ko ki ai he ko folau a ko ko pe ha koloa a ta ai koloa mo sino tangata i he poda o ki na tole ngai pura na ko ia i loto ia he ko nego e tu pe ato nga ia fo tu ma ko le maka o va kato nga ika ika e lo si i pe ia ka ko no mau inga ki ai o ka pau e tari ho tau pura nga i tonga ko e anga fo ka ko fo tu ha policy le lefo i fo tu mi tonga ko ki ai ki e folom ko ki ai e whaka anta mu a ke tau a taina, whanau tō mai pe ha tahai a te mikolo maire ewa o sa ne tutu, a o heka mahe waka, heka mai ki tonga, puna mai ki nusila. E a visa mau pe basbon. Pe kau ia, i a ngahi me ia e leo lahi o ka pau e tala noa i he pure anga lotonga i tonga. O whatata a pehan koe ahoni ke pure anga o pare mi ahoni. Ke nga fuko tuu mai ki he wholomu. Ko kawia i he leo lahi taha au pito koe wanga se koe kia he. Pera e koe taha ia e rake whakau kau koe kona koe kia hei. Pea hei kai ke toi e ke i hei koe ne i o koe toa pe fwoi taha anu, fwoi taha whaia koe ki he toko ua koe he. Koe vouti a tia umau ia a taha e pōda ke na waru hola. So e hangu me koe kia lawe, mwan pina ume o toa koe konga pe ne fai wakatupu ki maamani koe kia hei. Ko fwoi taimi koe na huumai na he ulunganga koe koe ke whakakolonia e maamani. Koloni olo koni kona teke whaka kolonia. O ku wanga whao. Ko tupi mahani ke koe taimu kona tau i Tahiti ai. O ku whaka ofa koi ngā hau na o kolonia. Na o fiere o lahi.
2: Koi ngā ke kia.
1: E nema ko kia ika. Ko hale o ia ku kolonia anu. Koi ngā. Sai ya ange koni koi. Ko whaka tātou. Ko whaka tātou i fisi. Ko fisi e taha wal fitu whā. Nanau antana turia i Britania. Taha wal fitu whā. Sana pe ko tonga le vai na tau tali te tau tolu malu pe tahi va nono na tau tok tau atai na lo o pe fisi mo tonga i e tai va fit noa fo mo se ke ta pal ko ya sa i ka ko tai mi ko ko e te ke sa ya ha mo e ko se fa na nga na to mo nga i hanga no fo ni ko le le ta ha aya na fo ka ko ko aku pe ko o mi ko ke ya e fo ko to u me ke pure anga ko kau ina i me ia mau ina ta he ko fotu he pura na tonga he folo mu o kau ko toa ina pura na ko o pou pou to tolu ni vaki ai ata ko lo ata mo tangata I he free visa I he natu I ai. Pe alawa rena ke maa si whai ngā maari aki nga o tōru o ngā rorotonga awa heni. Pe lise ngai mea kotoa ko iaia. I ai. Sai, ele mako, te ele moe whakaukau e ta. Ko whakaukau e. Tō u whakataha e Pacific Islanders. Moe kau Māori. O awe ho nau o si I, o awe ta whakpe. He kono ngā koe kau owa kotoa pe Pacific Islanders o tu whakataha me kau Māori. Sai, ai koe koe koe koe ki ai ta tau pe mo tau tori hena Sri Lanka. Tō u whakataha fo I hiwa kilu ko ni koe toko lahi ko ni koe kau apo. Tō kai tāko apo I e nisa o rento o tolu kilu. Tupu pe a ua kilu tupu I Brisbane. Moe fo I wha kilu Pacific Islanders taha po ni 3 miliona I. O ere o lahi au pito te mkoti na wawi koe ho tau. Le o koe hiloto. Ta koe mahu inga ia koe koe e tū whakataha. A foi Pacific Islanders. Koe kawi a ia whainga whonga. E lava. E whonga ua koe ia koe siat koe kia. E koe pau ahi ahi e koe koe himoni. Te tau sain pe tatori o tau toko fiha. Pe heni, tonga heni. Taha mano, pe ua mano, tolu mano. It's nothing. Comparison of whawhehoa na kia. Pe mo futu unga e sain ha toko taha poin tolu miliona. Fafu ingai. Pe pa pa ma ha pa ti ta fa ki ko ki na me ko nga ta ki na fu ri ko me ye ku ma ka ke ai ko ko ko nga ai ko ko ko to lu ko ki ai ko tu nga fu ri ha ko tu ko ne ko ai ko Australia o ka ki pe ko la he ko fe pa ti ko ti na un pe he mai ti na lava o li pe ti na lava advance policy ge immigration ko ki ai ko o fu ri ai Ka me te tau o whiria I ha pāti he kai te lau e tia. Pe koe anga koe ki ai e kusia tu koe ki Nusila ki ai. Ka takpe kong ki ai. O ko pōpō pe au ia ki a pira I he ta whaako. Ia nengo ni tau walu taha. Ta maka he tuana. O fu motua e ko tangi. Ka e tuana motua e ko me koe I ai ua. Le stoko ni Prime Minister twice ia. Wafe wa toluke wafe wa nima. O stoko ni pare mia e. Paka kakai pehe kum hau inga pito. Ke ave ho naure o ki loto ke na tufata. Koe, ka whoke atu koe hea koe tau taimi, mālo.
2: Iho, whamālo te pito, a pisopu ki lawe mai koe ak, mau inga au pito. Aia kono mo o ni, o ku whai pēthe I ngā ia ke awe. Ka koutui pēu ke piki mea reka pē, ke whai hano whare rei ke tau. ke a ule rei, eh? He ko hi, o ku iai pē, o te, o tonfo ke whaha ki sawea mo ilo ke te whakoia. He anko lawe, o te tau nofo noa, tau viviri. Koe ki mea si I peke unuki at ke whatau I fui mea ka lava ke a. He kose. Ka ko tui pe te ta klos ke o ngō tangata kena kau mai. He ko tui na ia e lave a o nevela ki mua ka koe. E lotongan ho ngawe ke kainga o ata mō ngā me pure anga Australian. E pango kona na whai. Nā ia e hau whainga maari e ai ke hua tu apisop. Talan ke totong tu ki mai e nau pē I tau kāinga. Mai maha tau ki tala of ke tau kau owa pe os lava Australian manusira. E te wita maha kau mea mone vera ma whokeat malo.
0: Iho, ko wha malo atu e pisopi pe api he whokau eina. Ka tau whoki he ki he tangata whaifekau ki a one vela. O kui he line telefoni fe. Ono mela ku ke mahu ke whanau mai pe, ka u whoke atu ka te koe o atu a whainga maarie, ke ke tāna ki mai pe ko hao whehui ki a pisope pe ama uheina e pongpong ni malo.
3: Ia maha pito o e mātonga lepa pe ke pisope pe ama uheina. O whawhika I beto ngā koe kawe inga mau inga koe ni ko tō mai ki mai ka tāwanga I e pongpong ni. Ka uheini e te wita he kawe inga mau inga pito koe tu e tai mini o kou si mui mui holo he teke holo ai whainga maari e koe ni. Kono tu uaki o e pāti koe ni mauhanga o whaharika hake ai whaka kau kau koe koe fo ianga ofa ki kau ofa koe e whonuani. Ia, ono moni na mau he wike kou si la vātu koe whakaafe te me he sea taki koe ni koe sea kakai pasiki koe ha moa. Ne kore mai ke tama koe ni na e sea I e mea whai ni koe sini koe pasiki ki a uria misao. Ke tawange mua he kempeini e nau tae nau kau kandidate ni son fesi koe ngā koe kau owa. Koe whai kempeini la nei whai kau owa ka I ai a Winston Pita o rea pia nau whehu I e kau owa ki ai. Ea kono mo ni koe hange koe tānoa koe nau whai he piso pe o whi mau hatahai a kuongo ki ai community ke tuu hake. Kari hanga o wha maa opo opo o tau kakai. Kona moni ko tau kakai ki mūnoa. Se walwa tu o sio he ngā o e whataha e kau haa moa. Wai ki fwile o wha ngā ke mga tonga rewa tau wako e. Wha mange e mō wha mole mole i au e kakai tonga. Wha mu mai ange e au. Na mō ngō tonu ke mō ngō toki sio tonu. E mau inga ke tau wako i haa moa ha mea. Koi pao pare mai a koi koi mea koi maari e i ai. Me koi tunga te koi tunga ki veni koi tau ki fine tonga ta whakawhi ui au e kau tonga. Ko Winston i pita na e pehe mo pehe sai. Koi mea koi ke tau sio ki ai kau tonga. Koi koi tai mini. Tau e tua Winston pita tau e ne tongo flutupu e ne ngare fua fua kai meni ke afe mai e tangata. He kakai pasiki. O se huia e kau tonga tala mai o kulau lano e foi polisi koe ni. Ka koe toki o si peni, hono tuku atu ki ngai fonua lalai, e meko nana tāno me piso me a kui visa ki ngai fonua lalai. Pe whai ai e toki tangi o takai a afa a nā e koe ni. O tāta bena nesi noro, ilo bea New Zealand kātoa. Koe meko maari aki o se huia ki ka kai tonga koe ni unau whaanga mai. O afa a nā e te re, o hau o teke a Winston Peter. O ki ai e me ai a upuri he tō lai. Ua, o na wanga o ange ki ngoa whakamatai. Sio ke koneksini a hamoa. No wanga whakakakala aki a Winston Peter a hi ngoa hau eiti. Koe whehui, koe hā nai hono uhinga. E i ai e makatu ungai. E mawe whai ngā maari. Pako me ia e o kofa amu e pōni e whanongo mai ka kaitonga. Mo ofa mai. Koe koe mea umafatou tau kalanga atu. O whalai vi atu, o kore atu, ho mou pāti wauti ke ai he tau ki whewhine. Ka lawa ke awe sa tau reo. Koe tahe ngai whaunga ko sio o mahu inga o pito. E sio ka ke tu mai kautaki o hāmua. Kautaki lo tuweni. E ku man man meri e ia he fukakai hake whakarele e fuholo hoi. Man leua na whai ai e whata. Re ai a Winston Pito. Koe mea ko mahu inga ia sio he tu ai kautaki lo tu. Fui mea mō ni au rau gai bishope. Hataha e ongo ki ai ho tau kakai. Ho tau kakai e toto ke kakai ia. Koe mahi no peha mea. Koe ne ma opo ia. Tau teke tatole ngai mea ke. Koe taha taha mea mahu inga taha eni. Nau fuka amu e tu umai e tō ngā. Ke tau sio fia ki sio tau kakai fai ngā taha ia. O ke kai peke usi au o piaha ngā ngau e mai. Ke nau hango pa ma opo opo atu. Se va que empeine de fija se fin de agua. Que ya la beta que se sin tonga. Que piso po por la ciudad que fa cau cau me fotu o fai. Pues cau en día tanga ta con o con pequia y talo en de cala cala que tau te que ya nai. Ta manga tonga de. Ai te que si o tau ta y con agua. Que malo ni colo me hua ma no. Toi ben de tau con agua se din mangiao. Y taimin. Tau ta fica. Fica agua taimin. Ai malunga ta ku si aina. E fika wā o tōnga. E tū e taimini. Kau fōke atu e te vita o ngā me tau taimini e te rāhi pe te uike. Tuku mai ka tau toki oko atu. Malo.
0: Iyo, ko wha malo atu e nevela. Malo a pita kau mai ki e tau porokarama pea pisope pea pehe kau heina o nevela pea pehe ke kau whano ngō. Ko e kau enia i si u whaingata a lahi mo oni. Ko uhi ko loto. Ko uhi ko loto e pisope. E? Koe, mea pē tahana e kore e ki, ki hono, ke foha, foha ki maha loto. I loe ka pae foha ki ho tau loto, tau ofa he mea koe ni, koe mea pē taha koe toe toha ka tāna ki atu. I he pekia, i he ene pekia koe funga korosi i ka inga tonga. Mou wakai, o kui ai foke tau rau o pehe, koe whamiri i he toto. Koe whamiri i he toto o hange koe ni, ko au, mo e kuongo mātua, mo kufanga toko ua, mo kufanga tuo whaafine, koe whaamiri ia. Ka e tala mai he peki a ia, piso pe whaowe ni a kia ki motoru koni kaulotu mo whanongo. Ka e tala mai he peki a ia. Ko e toto e, ko e whaamiri e na na whanga tutuke e ki he kolosi pia, ko e toto e o e ki ku tafe ia he kere kere. To e whaka foki pe a e toto ia ki he kere kere he na ngahi tatoru me he kere kere. Ka ko hareva uhinga ne pekia. Ko ene pekia ko ene ofa ya kitau tolu ke whakamore more e tawang hawa. Sio? episode ke ke tanaki koni ko me ko kasi ka i vi ai na ta ova ko to a pe ngai fo nu amburi ta o jai na ta ova ko to ma ko a ben na ka na ho ki fo nu an ka ki ova tu ku ke ka pa na ke na ho wa ki he ni te ka ki no fo nu a ka na ke ki ova ka ba te ta no a vi me ka mari ko me ko ko winga ko jai bishope ki lo lo to ko ai ofa ai o tua ko na weta foga ni nai wa ofa mo oni heni i mamani ma te ko fu mamani ko ni ko yang hala pe fo ofa mo oni ta ha pe an pe gi ai ko lo si ko ko ta pe fo ofa mo oni ya ko ne pe ki ya i ko lo si fa mo le mo le da do ko ofa e family ku ta fe ya ko family ne ne ha tu tu ki ya Fano fano e tu ia, kwa ki hanga hala ia. E kai, kai la pe kalu se fai. Tafe to to foki ke kere kere, hena ngahi ta to ke kere kere. Komea, komea koko ki tana ki pia kubisho pake tau siyo ki ai. Tau ofa, tau ofa, tau kai ngasi. Se inga, hana ufa inga maari, ngahi ta faki. Owa te tau siyo pati. Eh? Pa fahi ngau siyo pati. Kapau hange kwa au. Me mau pe pa aguya. Ie fonuani ihe reipa. Paka pa te tano au herei pa e maari e au pito au pito i. Ko kuhu koe o ngā ue koe he fonuani. Tau mai pe to onaki ka mata ngā ue. Koe pare e miana ne whakahu au koe alo ngā ue. Sio ki ngā mea koe ya bishop. Koe pare e mia fonuani i he taimi koe ya. Nani ai e kutohi koe tau alo o ngā ue. Toki hau e pe pa no fonua au ki mui koe ngā ue a he fonuani. Ka koe mea koe kou o fau. Pihe halanga koia asi ka uova ko mea ko tau kawe ia episod pe mo uena ka foket malo ka tau mana tui ko e toto e family o staff e foki pe ke gere gere o foki pe ia hena e ngahi ta dolu e me gere gere o foki pe toto e koia ke gere gere ko ene pe kia ana ko ene ofa ene whanau ke whakamore more e tau anghala malo
2: Koia. Io, makatonga rewa ka mā, ne vera ku whā mālo la he opito opito. Mā re, pia tō re soni, mui whā fōwha e tau fukawe ingani. Ko tui, ko e kau whanongo, nā whiwhia la he opito. Ko e lawe koe na ke tuku mai, tū tau mate pe ke mea koe ofa. E hange koe na ke pehu bebe, ka matanga tau programa, ayo ko mana ke whakao koe tau ngahiwa, pe koe ha ofa mōni māmani. Io, Ko e wha mōni e ni tau hā oa e reanga hala mwe tawhi tata a me korosi ko e mōna pita. Pusaswe, ko e kawe ngāni ku o whaka o whaka pita ke e ongo lawe mai ongo tangata ka te whoke atu ko tau whiu i wha ospeni i he rakonko ni tau tālanga piki ai ko e hārewa hanga aue. O ku to tonu ke tau hang e tau tolu ko e ni he tangata i whonua ai tau osinofo. Ke whakahoko mo whakahā e tau tokoni, e tau pōpou i akinau tōlo te ki sima o anau whainga maari e ke tau tokoni. Koe kaweni he mea whawhiawhia pe e koutu e hoko e tau ngahi tāna ki i pisope mo te tamaka pe a mo onivela heponi e tokoni lahi au pito au pito. Ka whoke a pisope mālo.
1: Malo pito e lotoni pa kofa malo ke ko fai fikau o ku ai pe dai mi o te fu fra la la kai o pe ke lo pe ko ha o ga hi ko na hi poto pa o
2: ko e ola i kule
1: era so klasi ko ko ria ko sofia e ko sofia ko visto me Yeah. Ya, ofa ilo yo fa ko ni sa ko ke ke se na poto ko na ku yo fa se ka o ka ta mo ha ofisi ko ka. E lo tanto ko ko ka wi de ya mi ma wi na pi. Te ta na de ke te. O ka pau u ko na ko fa to ge ko nu pau ke pau ke fa ke ho. Pe ko pau ke ya a ho no ta fa ke ya. Ko si on be ka wa po ya ko pau ke ke na ta ki mu na to me ko ta. A hi nga ko e o ngō iang e ginan tōlu a e ki hai. Ko tan tōlu ko tō a kōni na e mai mihen me taha fitu walu walu ke a honi. Ko fu wō mi pe ia ke fonuani no po mai fonuani. Ia, e? Ko tan tōlu tau kauta te kum fonua. Ka ko ihu tau ke ke me kau ngā po pula ko ku kau fai hi e te mai koe ki heni. Ko ihu tau ke ke me kau kondi ke me fito kono mano tupu na ave kona koe ki fisi e tā walu na tōlu pe. E? Ko ngā to tonu ko ke tau fai. Fai kumi ka nā tōlu. ko fe una usi ya ito ya pa una usi no fa family ko ha fa me de la toni un mau in a bit de fa ko he ko ko au time ko dope fe tu taki mai ha to ta lo ya ko a te ki ai ki si to ka ia o ka ia to ta to nga i fe he ko pa una lo ya pa ko ko pa ke wa ke fa va ve va ve ta la mai ko e hopo e ha me ga ta va ko to ke ko pa ke wa wa ke ka ko e ko ko ngai ai ai tu pa ai i fa no mi ke mi ta fa e ki ko ni ko e lo tu ka ko e ka ko no mo ni ko i ki ai ko e ko na wa ko ni ko fa ko ni ko ka ka ka ka ka ki ngau e si ko fa ngau e la hai ko ni ke fa ko ki ai ka ko e ko ta to lu fo ke te ta ta ri pe ta to lu ya taripe o le ta me o ko te volo i kai kai ari se lo i kai ta ko a lo pe te volo i lunga pu lo mu ki ko ya e ko me ko ko ko ki ai ka ho ka fa na me ko fai po po i me ma ma da me ko more support po ba de he ko te ka i na me ko to ka ka ko ka ko no mon ko ki ai o kai pe ho ta u fa na ta fa tu na mo tu e fa fa no no mo pe ko e ke na toxio pe ke o le ke a si a ta me fu ne ko ya e ko ka u e ta ngai me ka ko no mon ko ko ki ai ko ha na to tong ke ta fai ko ka wea e ngā hi mea maunga pito ko e ke whai hatokana ko e kei kia he. Ka e ua toki tau panati mai pēna taha tau mai pōko whai ngā tā kia he. Ka tā toki o ki kia he. Kia te au o nā o whetaula ki pē mongo ki tā mai ki pē nā tala mai e nā uka te au masi. Nā mao mai e tafa a koe ni pa ku mau ke mo ha e ngā ue ma hola mai chai. Ko whanogia ko kai ko tanga urama. Ma hui ngā pito pē e, kai tāin tā tāu pē, nei hana hui ngā mo i eni ki whanua. Nei hui ngā nei mo i eni whanua ni ma hui ngā pito, kai tā wha koe nei ui ma ke mo ke mo mai whanua ni, koe se kope mo mai whanua ni, ke mo si toko ni koe so se wha mo mai whanua ni, toko ni ke mo mātua. E nga tēne, kai konga ma hui ngā koe e tā siu koe ki ai, koe toko ni ka ngā tōlu, koe hā whahi ngā mea koe ki ai. Ke te ako he kai peke tuku e whenga kawenga e koe nigi ke te ako. Wahapeko whakao koe nai whai. O ka pape he mea kau tamaha koe ni kosi maa whuka toa masi ke te hola tae ko pe stima. Ke te stiki ene toa masi kui mua ye te ako. Kai pe maa tahi e koe, o pe kona pe mea koe, hea tau mea whai. To mea whai whai ka whenga maari e kai ngā. Oi hae kai ngā, kai ngā tunga koe he ni. Kona te koe kau e ngai mea ni koe ni koe. O maa uinga koe koe koe. Kipe taa mati ake whi keisi koe nai whai. Malo, kwe ba. O pa ulei he kai koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe ko e ko mau inga ta ke ke tau ki faka maali anga peke puri anga paha na me u fai tonga ko ku fai ko sai u si fato anga e mai u si ai ka inga e fono ani o ku tunga ko ya ha mo me ha me te mo fai mai ki ki si fai ngata ai o tau ka kai e pa ka wea ko ngai u fai ufa a mi ya mo tau mai fai ali a mo ale anga ne ku tope a si fe fe si ka kai ko ani ko na o mai ki fono ani pa nao over Ya, venga, ngo e pa venga ki. Ke fo tu mai vale le ke na mai ke fo noan. Fo ka tonga ia nge na ko na tolu na wa to fai ho mo nga una nga popula ta ka kai. Ko ma ho nga bi ko ko ki kai ke ke ke mai na e ke le ko ko ka u ia e ta fa ke ko o ko si ko ki ai. E la va ko ni ki fa nga ko. Ura ki o na nga la si ka mauri. Me ai e ta o na nga la to ka kai fo noa. Kai fo noa. No no to Sefra to ta point fi million a kabe vra ta mauri me ka Pacific Islanders. Ta na ma o fra ta. Ko na nga o fra ta ko ya elava ele o la ile vai ki loto ke valeria. Pe ko na te ke ya tu nga e parti fra valeria ti na palo mis mai ti na five nga ko ni. Sa? Pe ko ka wi ya e nga me ko o ku ma nga ko ke sa. Pos pe mai ka ma po ya. Ma ka ora ma te te ma kere kere ma te ma. Te ma fu ke ka ore na ona ko na tol ko ke. Ke mai na to na no fu ai. Ku a o ge ai ko te ke na to ke na ku mi ho fang. Ne ko mai ka ku mi ho fang ai o mai mi afrika o ge no vis pe ka o. Pe na wa pe na benefiti pe na si diseni. Ko me ko fu ka fi hu ko ko ge pre Ama kufande koya. Akapa mo tolu ki Afrika o tokoni na tolu kai tuku. Ai pasifikia o tau ihe platform me taha koya ihe. Ihe kei tuku koya. Ama kawe ya ki tuku tuku hifo e nao ngahi mea kadi. Maka wanga mea koko fenga ko fafewe na tau. Ame o mufake e mo tolu. Kwa su tau koya na fai. Sae jai. Afo ki motolo tokoni ka nato ngai whanga maari me kai tuko e peke a tia Pacific Islanders region ko mea mau inga ke motoka ngai e motolo kia he. Ko e konga ia e ngai mea u mau inga pito. Ko ke whaha whaka whepaki ka ko ngai. E talatu pe u kai peho kata wa mali u kai peho tau fwoi uto u tau fwa kau kau. Tau maino e mea koku whai. Pio ka pate tau fwoi kato o te ke upe. Oh, e kau apo. Ai mai tato leha tau black policy. He kone kuna whaina to white policy kone kone kone. Ongo, mape jabu. Tapa taini me uka ngai platform ke avikia. Peka kawea he ngai, singa tau kone Nigeria mga mea ahoni kone. Kone ngai mea ta tau pe ngai te kunta tuko ya ahoni kone. He ahoni ngai mea koko. Tako mea koko ngko ka te awa me. Ko hame te tau toko ni kai. Ko hame te tau ala tu whakataha.
2: Tu.
1: Ki toko ni ki nao toko kone kia. O tu whakafoi tu tu ya kai lava mea ye taha. Ko mau inga taha e koe tau whanonga atongi aki masi. Koe whanonga whee ofo ofani pa mooni koe sa maki kono nere whakafo of o ka whakataha ka inga whee ofo ofani. Whakataha. Koe ngā whakataha koe ki e. Koe ka hei koe ni ulami koe. Sika konga whakafana si lami koe vela koe ki e. Ka mana inu si lau. Alua me whakai tonga o kau hiu me kono ki e. Mau inga koe ki e. E o teke pōpō koe ka mea ia ku mau inga koe ki e. Kako e ko ngai me ko ko elele mo faga lo ko tuo mo tupu la ki ai ai ta fa ki ko ni ko me e ko ma inga ta ko ki ai ko me to to ni ke fai ka fo ke ko ha to te ta mi ni ma malo bi
2: io a fa malata pito e episope e sio ke lo loto pe ko ta na ki ko mo ku lo to la ko no ngo ke ta por karma fai fai ange pe ha ga he hikule o fa tu mi ri ta fu to fa ke ta te ke i are fu fa ga ma ri ko ni ke la ko hi ke fa ko tu i fa papa wa wea hange ko e ko ta an ko e mai mo ko ke an ai mo he ta tu o fa nga o ta to koni e ke ki ta tu pepe ha o fa nga mari ta tu hange ko lave ta o fe kumi pa ku cho ka ra tol pa ta to koni na to he ku ia e fa nga mo u yo ku ia na tol o ku na si te teki na na fai hanga o e hala pe te nau ki valarelei hak pe te nau kārelei he e tālar ki nā tōru. Fai ngā anga ia o kai ke whakalotu ia. Pe hanko lawe te vita maka, amsi e nei hao ne kai ki o. Kri u lea tua to ton, ko au, nā ko hao ake whanuani, ko li whapure anga. Pea osa pa e mea nei hoku, pea o owa, uia nau owa ta fita awal, pa tok mau pe pa, he? Kai ke, mea ta tau pe, ko hiko e tau tai mi, te vita maka mo, ne vera kumaha inga peke ma fokea, ma lo pita.
0: Io fa malo atu piso pe pape ka wena e fa fica o onevela kama foke atu ka te ko ha ha ta na ki mai pe ko ha bo ki ta por kama ke ta ula ki ka venga ko ya pong pong di e onevela malo
3: io malo malo e para to mareva o no bonio na si ta mi e ta no pa venga mau i ma pe di o ke ke ivo e te to maka alu ko ni ke ka ha mo a si o me ko ko ko ya na ti va pues community ko mata vai vai ha tau ka kai foi na ta ke pala no au ki ai o ke ile me foi ko pua ta ka te au ke ure a ki tau e tate ke me a ko indi to ka ma ko so ki atu tu ku ka au tau to ki ama te foi me a ko ko lo to la ia ko ti sope foi ko ko ko e fai se poni bisope foi ko fu an e tau nga au e tau to foi to fa ko indi ke foi bisone
2: ko ia
3: Foi bisone. Wea we ni ke kau poto he fonuani. O ki kai teki aha taha ia. Ko e tau kata anoa he poni o wha mamahi e panoa e nau mea nai o whai he toi kami. Mo vete vete atu pe ka mata mo vete vete i whare area. To e au pa au si ai pore ke nau au tai. Ko tau whai se kau beni na nau taki holo he mea ko nau tolu beno mo. Kai nau tolu teke vete au kai ia. Mo whanongo mai ki ai. Ya mo yo o fai e foi toi tangi. O atia koe pehe koe mea e pasiki. Aki aki hinua pia ta mai ta ko ne petisi ni pia a ana. E lava pia ke tau ngā ue fua ta ali a koe ni. Miso, o kore aki o toko ni. Toko ni mai ki nusi lan, he ngā ue koe ni tau fai. Nā o kore aki pe mo te evita, pa ke tala mai, mo whaka logo longa o te mo te rea he auha ho mo uto o moua. Ai tungu te ke fai e ngā ue ka tau ule pakoni ku tau a mai koe ku kore fua au se pia e pōni. wei mai moedi. A ngawe kona pe fai ki labe kai si kakai fono at malo apito ka poka teito.
0: Eo ko fa malo atu on vela, malo apito. A si tanaki mai ko ku tanaki fa ospea ke tau ka venga ko ni pisope. Ko kei tu upe mo manatu e te kia he kolosi. Ko ene ofa ko ia tau tolu. Oua e pehe tau mao e tau pepa pe tau tae ofa. Ko foi ofa ko ia, tafe mai ka tau tolu. Oua e ngata ia koe. Ka pawe te kanga whaka ngata e ni o kai ke aha ofa ke kau ova. Ku ke whaka ngata ofa e o tua o whai mai mea koe me funga kolosi. Ma tui ko tala atu. Ko ene ofa koe me funga kolosi. O hau ge. Kia te au. Hange ko o tala noa e piso pepehe pe koe ko, ilo ko nime. Te tala atu maa pe au. Tātātu mā. O kou kāwau he mea o ku o mai, kou hi ka fusiasi koni u tau taranoa i fusiasi toko lahi taha ni a kainga tonga a le tio. Ta ku whainga mea koni o mai kou ata mai, o kou fōu ia ka te au. O hange kou taranoa koni he pekia. Ko pekia ko ene ofa ya tau tōru, tawhi mai ka au. Ilo e ta pāu te whaka ngata. Ai ofa ko ia. O kua i hoku mala o kuia, ko hui ko hanga whakangata o whaka. Tukuange o whako ia, tukuange ke aru. Ai e ko tau si o eni ke lawafe koni unau si nofo o wa. Ko hea me whai,

koia si kainga kumo mo ua i e kavenga ko ni ko ato ai pe ai fasini ba magmo do meta monu tal monu ga mo dolu mo lotu mai ke tau lotu e ku ka ia no lotu i ai me ko ni pe me he polo kalamani ai si kainga koia episode ka ate fasini ba ma aki mo dolu ko ere o nga me ia pe me ia tuilatai pe mo alisi malo

0: tatami osta mini te hongo fulu pe me he taha i he pongpongini pa ko fukata wange pe hongo lele i atu e tau fasiko i ha pongpongini ma mou tolu kotoa mou mea mai ki ta polkama hiki ule o e fukatu amelie i he pongi pongini pe a ko fukata wange pe o kuongo lele i atu e fasini e kumise i kaloni mo kautufi kapa i he pongpongini whamalo at maloho mo kau mai ke ta polkama mou tolu kotoa ta lotonga ngau e pongpongini fukata wange pe na mou me a mai ke tau fasiko ia i he pongi pongi ni kage. E, pisope pa pe ka wena, pa pe ka onevela, mo tolu i he ngalu ea, ma ngalu ope, mo mea mai ke tau polkama, tau hoko atulewa, ki he tau kave inga koia hono ua i he pongi pongi ni e, pisope. Ko e, aia ko e kave inga koia hono ua ki he pongi pongi ni, ke lava ke fai a famemore e pisope ko e kavenga hono wa ko e falala ki he otua pe a ke fai halilei ko ia te ke no fai he fonuane kavenga mahu inga apitoni motol ko ia si te ke ai ke mo no fo mo fanongo mai ki he ke he polkalamani falala ki he otua pe a ke fai lelei koia te ke no fai i he fonuani e pisope. Katake o tuku mai, ha talateu ke mahu inga o e kawe ingani, ke lava ke fai mea i ha fehui, ke konga hono ua e tau polo kalama ki he pong pong ini. Ko e lotu ia pisope ke fumea maa lohi au pito au pito. O hange ko mea koni ko tala no ke, o ko kore au ke eki ke mai ha ata mai matala ke ate au hene folo fola, ko mea ko lava i olea ake ngai mea koni pisope. Ko mea ko lava, pa kwa je maa hui kure aki. He ko uhinga, he ko kawa wia, he tangata wilo, he pau ui hala pureanga. Ka kuri liu, he kumo uia, ko sta ia wia, hanko pau rahan ta i hala kita maskusi. Ta ia wia ai, pia ko foki au ki. Mea koni o kumo oni, me fononga ko ia, ko to oia, o faa alu mo ia. Ka foki atu, bisop mo weina. Vela, teke ka fanongo malo.
1: Vala pito. Maka tō rewa, pa kufa vi fia o pito ko ngā, ko fai hala ko na koi fola hana, fai a ahi pasporti ni alu hala bingei. Ko te alu ko ngai, u fai a ahi pasporti e. Pa kufa vi a pito pe ngai, ko tāpo ngai a ka pauhanga o tua. O ku ke he foki, e ke mahe tō tāka te hai te afi ma tāno, ta mai, ko hano ke ke, ma lolo koni, ku ke ke fai fika uka, ku ma us fai fika u. Pa mo nā tōlu koni koe o kuhiri whaki ni ma kau tāna e tangata. Ka mo nā tōlu koe e mo e katolika ako kani o mau whanofa i hataha koe koe whaifikau bigi he mate ki au ai ai. O ko koe ka koe mea ki ma kehi a o malawa pe ke pani he o tua ai a ke mo uifaka whaifikau pe ha whaifikau. Mo ha whaifikau ia koe ke mo uifaka whaifikau. Pe ku kai ke ofa ia ki hene kono whatakia. Kau nga pe. Pe kau ia mea fa ma kehi ka te koe ia e maka tōlepa. Whenga tui. Ko se na tui ko na koe, ko tau pau e tui na ngā ki e apo o e stofi e na moto e. Ko kau e whenga tui mau inga au pito koe kia. Kai kia e kai ngā whanonga mo ku, o ku mau inga au pito pe, ko tau tolu tō ngā e koe kakai a ku, o ku makehe, very unique people tatu, makehe kakai tō ngā. He ne ongo pe e tau omita tolu no fai mulini, Fai ngā tā ia, pa koe hāna i me koe koe ki ai, o ku tau koe o pe ki he loto. Hako tau mahi koe tau polokala ma koe ki mua koe. Kone tau mai pe koe, o amsia e kau i ulo pe mo na tau mene tau kai e ki se niti he wāri ti mea mei koe. Koe tau tolu koe hena wakapuna pe mai kato wāra tau. Koe kai se niti e tau tau, re? Koe tau o mai koe ia, o whaka kina ia, pa tau mai whamuri mna unu fo ai, pa koe hāna. Koe nā koe ai, Koe nau tau mai te kai ngā tonga ia o kuna kumwhanua ua an diaspora. Kone mea ura kipe, koe nā fotuha ki lotu. E koe ki lotu ia koe ia o ku mahu inga o pito pia. Koe sias kehe kehe, pe koe sias si suklaise kau maani o ne kai mingo sias aho fritu ki ai pia mo sias katolika o ku ia i pia mo sias tonga koe wesiriana. O ku hona tolu, ko mea pia e tonga ka uwhai koe ulua ki ka whotu pia kisas. Ko ka venga maunga ta tala noa ka he pongpongi pia ku. Pia ko ke tau whiu ta tala i he tala noa ki ke ta whaaki koe ni. Koe maho inga tahaia. Koe ki ai pia koe koe whakahino hino le lei o omi koe ia. Ke tau falala ke otua. farala ki e ke teia oku kehe ai unga e koe tua unga koe unga e koe unga ngā au e peia o e farala oku uhinga au ki ai fa o fua au pito i e fata tamai e fa o fua o tui ki he piki tahi ki he feilau lau na fai e se su ko ne pekia ma ki tau toro tano ke a isaia ke hiai na la vea ia ko hiai ko tau ngai hiai kono tahau tau mo uia. So e koko kau ia e ngai mea mahu inga au pito kon ke te tau sio koe ke. Nea mo pe uku te whai ngā taha ia koe haa mea koe ki tuo ke ai. Koe e ngai ai whakau ko hanga mena e lawe ka a lonton koe ki moa. Koe e ngai ai whakau kau na e omai ke hen. Kanea kai ke lawe ki mea na hau ki ai. Pea koe mea nuha koe te ki o vahatu e. Ki pate pa o pa hoka tu ko ki ai ko ki konga pen ke na e ki e ki tana e ki peko fai tangata na hao ngā ote alu po ngā o ta ma peke fine e ki ye sai a pito ka ke winu na te tuata mo a me kato ta aia te meta me te uki o vatu ye sai fa vava pe ta kai ki fa ke ko ke ki toko tako ni fai ko ni na e hoko ko se tuata lo tu na ta fa fangu mo a me kato ya fa lala le vai e ke te ia ta o te mai na o ka ke te ta mai o le ta ma te mai ana ko ni pangai ita ngai ke ko ne ko se hapai na ku ke o ma ko se ko ka o ia e ngai me ko ni ko ki ai ko ta fala ke o tua ko e ke te ia e ngai me ko ko ia mo faile le ko ka o ia e ngai me ko ko te fala ke o tua mo faile le ko ia te ne hangai e fua ke fo noa ko ia te ke ma o e fainga maari e ie whonua i ai. Ko e koe kau e ia inga he mea ia ka te au ko whi hanga hanga i moia ngai aoni, pe ko ke i fie fie pe, pe ko loto fie maari e pe i utari. Ka he mea ku tā mai e potu ngā au ia tāra mai, ko toko taha tō ngā ini, pe ko i ki kulupu tō ngā ini, ko hanga me ko i kai. E ka inga au ko o ngō i moni hoku lau maari i kai. E ku ofa ke ki nao tolo ku nao whai, ai angai ulunganga mu ngai mea kotoa ko ia neu, o ku loto mamahe ka kai ni, ko inga koe ata ki tu au tau whonua, e ngai mea kotoa ko hoko hi whonua ni. Ka kou tari fie maari, kou tari fie maari e ko ia ha kona o hinga ia ko ia, o kou fua ia ia ho kou fato ngai ki fua ia. Wanga na lawe ko ki ma ko tau tau e kolo se ko afu me tiu tiu ia, se te tau masi ko pijo me na kolo se koula, wa mole mole ko tau tau ia me kua ngala. Tau tau ai mo kakai, mo kakai ko tau peo kia te au. Whakahoko maa whai mo, ko mahu inga taha e kia. Te au o ngoi ka te au ka hameo whai ngofua. O ka na hameo whai ngofua ko i kia. Ka ko e whi hui ko i mo e maha tuunga ka venga honua o fufela la ve pe mo e tau ka mo e ka venga o loa ko i kia. E ka inga, o ka pau te ke whai lere. O si ai mono tala of. Ko i e te ke nofua he whanua. Ka koe kau ia i mea maho inga whao i tau tōru e ka inga. Pohono hinga i he lava kia ia i he tau whalala ke he otua. O ku maho inga au pito, ku lahi au pito hana i tau ne. Pa whalala pe ki mua koe tau lotu lo ngutu ka ma maa loto. Koe kau ia mea ia ku kofi ke otua koe ke. Maho inga au pito, maa tala loto, maa ringi loto ke otua tala ke. Ko winu ko uova i whaka hu au moi hawa. Na urea ke tō taha i he taiva i wa whaa. E kua nunga me mi lusi e tamme o wakotana. Leka fufu koe pe mo ki whamiri hake skapa. He otua. He kai ilo koe pe keke mao koe hei kai. Ahoni, kua moko puna me whana o fie whana e whanuan. Malava pe he otua koe kai. O se taa taa iwa ne owe whanuan. Ka ku mahu i ngā pitoia. Whalala ke otua. Whalala ka kato ke otua. Tuku hake koe ke otua. Tuku hake o ki whamiri. Tuku hake ko hai o ki ilo koe kai. Kai mahu inga o pita koe tarilota e o tua ki ai. Ka koe kau ia i he mea mahu inga te tau tala noa ki ai e pungpung ini. Kau fōki atu koe hea koe tau taimi, malo.
2: Eo, pamarota pito e pisope ki e tau, maini ke konga honoua e tau proklama, koe tari eni pe koha whekau eni ki he konga uraki, koe hae tau ngawe o whai kesi kainga o teke nao nofo, ki o. Urake whehu i o pen, a koe hā a ngahi whiri mo e makatūkia anga o e whēinga ke tau whairelei pea mō whakatāpui. Pea umāri e lahi e whēhu inu pisope, he ku taku foki o ku osu whakapatonu mai pē e he wholofola. ke oua na tau fiu i he whairerei. Pea ko e whahinga rerei koe ni, o os whakatā pui pēia. Koe mea ku mahu inga, e? Koe e kau whakat pisope, koe tau rakwhihu ia ke konga hana ua e tau programa. Mālau.
1: Mālau, bito, lo tō pēke kawene ha mea koe ku mahu inga ki ai. Koe e koe taimi ko niko ki tau hoko ki ai, ai, ai, whainga tā, koe hoko ki ai, ai, mea koe moko. Koe ke oua pē, ke oua pē, ura ki pē, ke kua pau mau pē, mao pē ke whailelei kei. Ko mau inga ia ko ni ko faalere ma pe faia se su faia si su ma pe mo ko kai ko mau inga au pito ia ke loka tapu ho mo ko fa tapu kai o sana ko ilo pa me ta ko tau si om ke fonu ande patau ko ka uia inga hi me a poko si tau la ke atu pe mo lo ngai fana o hangi ko ngai u fa ton ton ko ia fa ngai a oni ki ai o fa ai ai ngau ki to ta ha me to ko o pe to ton kai te ulau mea koe o kōme ke tani kai, o kō pē hanghangai mo si kakai koe ha. O mea koe nai hoko ki ai, na e mai ke whonuani na e tau mua. Na e uhinga mena ke ai o mea ke whonuani. Pea koe o mi koe ha pia, pea koe hoko rewa koe ha, pea hū rewa mga mea ke ke. O ne hanga whirei, pe ne hanga whakaantu ni ai, ai tau mua na ke hao ke whonuani. Nā toko tāna rea mga te hau, te ufoke mai na katoku, e foki novema. Pe fola alo toko tangane kwa sinu kwa tangane teke fuke pe ika. Kwa mea kwa ka iki fi alake nga hi mea oka. Tane mo himo hinu kawa pia toko te pifare kalapu kake alo nga au. Se pia nga au. Kwa kawa hinga hi mea kote ni lako koi ki ai. Kwa e tuwa mohe ka tuwa nga au. Kwa mea iyo mao koe ta ini koi ki ai. Tau kei tangata pe tau tolu. Pia taha koi koi ki ai. Maa ni oni koi nga hi mea kotoa pe. Pia laka mo pike feitu u kon kon kon kon ki ai o ku e lava ki saka kai ke ne pou pou ki ta mangande o va pehete o te olke papu o inu ka i kai ka feitu ala ya. Iko ka ui ha feitu u ye kai tiki lava kai kai ke tolo e kai ke lava ke whakahoko o tau mua koi pinga fiko ka ui ha feitu u koi kai tano pika sa me ke koi i kai tu e ana kovi e hala ka wana pe nofa i a manu ke. Ko toko tako ia kwa lewa kwa mea kwhai, kwa ne lotu mau pehe o tua whawhetai, malo pe mau kwhai ngā maari, ki hihi he ponua kwa ni kwa kia he. Ka kwa taimi kwa ni kwa kwa kawe ngai mea kwa ni whakatu ngai kwa kia he. Kwa tato e hohori kwa tato ke tau kau whata mui ka kai ponua ni. Hanga tu kwa he mui whakawe si te kwa ihen kwa kia he. Kwa e mea whai o te tau o pe o kwa kalas pe na kakeke kona kwa tonga koe ni maasi kwa kona kovila e natu pekai kona tole. A te hau koe te mea na kai ki te, o te alu ki tai kei, pe te alu mau pe ki tai ta, o ku lea wha alo to lahi mai. Ke ki tai ki te whaha ngā ua, toko ta koe ni hanga o empower, mo wha alo to lahi ki tai ki te lava, ki te lea, koe mea mau inga taha o pito ia i ta whai koe ia. Pe koe hanga pe koe na ke lava koe, koe mea lere ke turi ke mo merina me ka kai kotoa. Pe a oua pe fiu se whai lirei. He, i ai pe, a honu ta lau whai koe ki tai. Koe koe kau ia i ngahi mea koe kia. Koe seo koe kia i ke ta whaako ni e lantoon. Koe mooni mooni. Koe kau ia i ngahi mea tine hanga ko o whaka atungi ai koe mea. So koe tāna koe tohi FSO kia i tāna koe ulau maari e koe principality una fight koe koe ai. Koe mea mea fai, o te tau te tāwhi ai, mā māo aki ki tāwhi a koe koe kia i. Kono koe ngā ke te hao mea ngā ke tau wele. Koto mana pa me fau koe koe a sauwiri kakala. Ke koe ngahi whakatau ere, oua tukuange. Kalenga, o mauinga o tuange o tuha koe ki ai. He koe koe taimi te kihana tukuange o tuha te kia ngoi lewa tuwe noa koe me koe. He koe koe ia kotoa pēna, hange tu po uruaki, he ne kovina ni teo tuku hake, ia mohono kakai, moi fonua, mo ia kotoa pē mūmano tuha. Kainga, mana tuha pē kainga tongai mamani. Mana tua peho tua ke koe loto e maa nioni na ni whai, koe loto e palofita na whai. Pea koe ngai koe kovi nā nite na whai koe ia, koe hingai koe ki tau tole hao ni. Oe bie tau whai ngatā ia, tau mai i e lao e whonua, me ngahi mea koe i hen koe i kaku mau inga au pito pe. Oe te tau wofi pe, oe te a mohi po te tau kauta tola whai ngā mea, koe no hingai koe whakaatungi e koe. Koe ngā tahe tami koe wha hoko mai e te situ tāku mai pek. Kā tā kia sia hipu ke Facebook a pek sia mke. Koe ha, koe fuhu nai whai koe o ngā ue mame. Ho ngō i lahi mene tō mōdo mtonga. E kua ngō i koe ngai ta whāki te. Kia i te ngai fōngo, kai te ngai mea ki pai. Tāra noa li reike. Kā kia ko fōkia tuku hia ko tau tai mi mālo bit.
2: Io a famalo la heta pito pisop ma inga pito ko ko tau taimi. Lave i mai nge e feu i ko ene pe a tata ki kolosi ki a makatonga lewa pe mo one vera e. Ko e ha, a fe kau mahu inga mo tala ofa o tukanga mai ki ai a e tangata fau saame. Te ufo ki atki ai, lave i mai ta fako ea, a tata kolosi ki e ongo fai fikau. Malo.
1: E, lo te mahu. Aku na pene konga na lave atu koi koe whala ki hao tua, he? Koe ka tāno maria e to sāme te au tahawalu koi ki ai. Le le yang, whalala ke o tua, he ha? Whalala ke hau iki, me te whalala ke kia tā koi. Koe me ea oku mau inga koi ki ai, sai? Koe ko ta whaake koe koe o tui koe koe kiai. Koe whalala mo e tui a e palahame, koe au ku laua i maa mani koe noa koe mamu. Kata matau seo kato ke ngahi tui pehe koe ui me e ngahi tui pehe koe koe koe whalala ia koe tui o pasi au pito koe kiai. Poha beta ha hiri. Koe hiri pe koe ke esu hi lau lau. Heke nima hele o tangi mai si pimi. So koe koe kawehe i ngai mea ia koe. O ngā uinga ko tata tol ko ki ai. Ko hangi ko mena lawe ki ai ai whaifika o a teita maka nei ke. E ko ngā ko loto. E hangi he o tua o fuaki. Ne au o pia ko ha whai ngā tuunga. E whaka filosofia, pika teolosia, pika ngai whaka kau kau, whaka o tua. Ako ne hanga ave ka tō tā. Dene hoko o taki hipuri angani ponu sila. Ha loto ofa. Ke fuaki. E fuaki ha whainga Māori. A tō taha kune e tongia hono loto o tau ki ai koe otua pe. He koe koe otua e mana, koe te ebea kotoa pe ia ki ai. Koe tau ngahi mahalo ke mama o, ngai koe tau tuha ke tau tu hua tu osi tō kai mana ngai otua koe ki ai. E koe koe koe tau hanga o ilo koe koe ngai whakapuri puri koe koe. He koe loto koe mea ia e otua koe koe ki ai. Koe ia pe taha o kupure ke mea koe ia. Pea ku mahu inga au pito e anga e tau whanonga tu kai. Koe koloa mahu inga taha ke tau whalala ki ai. Koe kau ia koe ki ai. Onge koni koe whamatala koni koe ki ai. Koe ia e tui mo piki tai ki ai. Ki tai. Konga ia taha. Piki tai ki ai. Koe koe kau ia i ai. Koe mea taha koe u kuma ke tau loto lahi, loto toa whamau mahu koe ki ai. Koe mea ia ku mahu nga taha koe ki ai. Pero tai me di ko fai ta we pe te te to ya fai na ta ya ka ta ki tu o wa to ko to ai pe ko pita ko ka wi ha ta mele fu ai ko de pa to ko di he fa ka te a te me bi mi ta hi mia e te ku ma u inga u to ye ka inga ye ta fa ki ko ko nga ma nga ta he ta fa la mo ta pi ki ta tu i mo fa la la mo pi ki ta ji e ko tai me ni u to o Tau falala da tolu ko tau poto. O stu me one ke falala ke poto o ku. Solo mone poto po. O te ke falala ke poto o ku. Ka ke hace me ko. So ke ngahi me ko ko ke. Ta ko ke ko manga ko ke ai. Ko tau ia ia fei. Ko na tale fei ko ke ai. Tui falala piki tai. Sa mo se ko po i ko ke kau ke ai. Ngai me ia ko mau inga a pito pe. O i kai pe ihe lea pe ihe ngā ue. Ko kau ia i mea mahu inga a pito ki ai. Kau fokia tuku hea ko tau tai ni malapi.
2: Whamaroto pito, piso piki he tari maare e koea mo ane peho whara toko to o peho o lawe ke he piki tai. Pape ke te koe ki whare i pe ke nau piki tai e. O e piki ngā homo homo he te te homo. Ko te piki ma o piki tai pe te te a o ikuna e. Ke ke he te makatoa le pe a mo ane vena te ma foke at malo.
0: He o whamaro a piso pe pape he ki a uena. Ane vena. Ka foke atu ka te koe, ke tāna ki mai, pe ko hau whehu i ki a pisope, mālo.
3: Mālo hito e te vita, ko sa koma pe mālo ki tāna ki tāna tāna i e te vita. Ko e, ko sa mahi na pika te au, e sa mea mai ka kai, hake ka e whare i whai e ho tū mo i mea kaki a te kia te au mau i na te tiko ngā ue te whai. Ko e, ko kono moni masi e pisope, Te hoko te lontu ia ke ni hako tūri si kakari o wā e fono wā. E moni, ko e ako naki maari, ko e pia wai ako e kuma pahe mere pio. Koe konaki fai te evita koe konaki bōni. Ai no koe te wet ia lau maari e. Wā mange ka kai tonga te mōwhanongo mai ke ngai a konaki koe fai atu. Piso pēka te eki ka noa hi kure o ka tua meria. O wā mange e tau polo kalamani ka nongo mai e a haloto. Ki toko ni e tau hotau kakai. O wā mange Koe te toi te ta anua ia koe te samai tani rei. Koe si toko ta e kau o wahe na whaingata ia. E afe e kau rotu ia au. Ngā koe sato mia. O si si ke tau whanonga tau tau waha kau rotu na hango uki. A whainga o koni mua whainga rotu. Tau whatahange koe ni. Uki e kau rotu. Whainga tau tāna kotoa mai kau wata e whainga nau rotu. Nai mea, ko te ka koe nai whakaukau pete o haki ka lawa ke tau wāo si ai te mui kakai. Ti kakai sa ngā tā ia, koe kusi hoi kieni. Kola he kau owa ia, o koe he nau nofo i kalani. Kaya ke nau ma wahe me roto o kalani. Tu o nofo utaku si te inga. Ko tau a wato ke sunian. O le moni ona maka pesete si wa noa kakai, koe o mia kumbo ui. Ito ia, misa kolau ene ema, koe o mia kumbo ui. Lahi e tai meni ta woke lotu. Sai nga ta ia lahi e ka tai owa ia. Ka kufa moane. E a watu ki e sai ta se wetu e nai. E a kona kli mei ta whanonga e poni. Kufa am. Ta kufa maa popo se tau kakai o fai hatokon. Koe a be pisop. Kufi e tia lahi e opito opito i e poni. Bun fi fi a ka o wa ta no mai we a ma na ke ni o kia ye ma ma ku lo at ha na ne ka ha ma na ke ni na si ta u to si o mai o ha we fai o ne ve ko la u ko ne be fai ka ye tu ple fra la pe we a ye ka kai na u tu bi tai mu fai na wa we ke mo to ki la be mo nu wa ka ka ye o ka ta u te bita ho na e mo to fa ma bo bo o si fi fi a u ta e te po la ma ho ni ka
0: kai o fa ni ka ia ave ngai pon ma lo io ko fa malo a pito vela ai ta na ki mai pe mo pou pou e piso pe ko e o ko pe a me ko ko si tokan a ki ai i e ta fa ki ko ni ko e ko hi ko fo ire a ko ia ko ta la ofa fo ire a ko ia ko ta la ofa i e ta uhanga ofa ka uhinga i ko ta usi foki ki he ki si kainga ko ni tau tala noa ki ai he pong pong iri pia ko ne whanongo ko a si kainga ko ni ke foirea ko ko tala o wha o kuhangea ko a si ko ha angelo me talu pite o puhi i he ata ko no tala ki a ko a folofola a o tua episop o ku pehe ene tu uko ya a foirea ko ko tala o wha he ko tau whanonga tu ko ni ka si whanongo kainga ko ni ke fo idea o kufai e tala ofa. E bishope, ko tala atu. E tuku hifo alang ia e nau lotu o hange e koe ni. Ko mea ku tau tano e pongpong. Ko mea fo keo tau fie mau. Ke tau whanongo ki he talu pite o ku puhi i pa meilangi ke whaka hai ae ofa ae o tua bishope. Ko mea lahi ia. Ta ko tui pe si kainga koe ni unau si mo ua he stafa koe ni. Na lava ke tau whanongo ke he whoirea ko ia a hatala ofa i he ngā u e koni e tau kau. He koe ngai pāti tai nimi, o nau mei mei kawe i ngā tatau kotoa pē, a si o koni ki he kau nofo tai whakalao. Pea mea pē taha i he whanuan mau kei hao foki. Aia ko mautolu ku futolahi e kai ngā lotu koe este whake taha. I ngahi mea ko ia. He kuia i pe, e tau hanga, te kisio, hanga i pe ko phone one. O ku whaka ata ia ke nau tuuta nau tolu heni, toki tā pe nau visa heni. Kai ke tari tau tolu ia, pe mei pasifiki, ko mea rewa ku hao koe ki dia ma tolu, ko hea uhi ngā. Ko hea uhi ngā. Ku anga i e puhi tau pite ia, mai whahenga koe koe ke nau tui kasi hova, kai ka ta ofi ki tau tōlu ia koe o tau tūi koe ki he. Koe anga pe a sio mantui ko sio fo ma man lahi a mia kon ko wakai gai bishop ka ko wanga pe ko mia ko ta ufa no pe ke fo ire ko ta ufa ko ta la ufa ko asi mai angelo mo futa lu piteo puhi mai ata ke ta ufa no ko gai bishop ka ye ma ro ka fo ke tu ko ke ta tai mi
2: Pamala ta pito ma ka ton leva mo au pito pito ko tu pe a he te tau te foki mai pe ko le pe ka pisop te tau te foki me pe me ka venga ko ni e ui ka au ke tau si o ange pe au nga e tau po ta no e pongpongi ni makatonga le ke tau te foki o nga we i me fit fako ya sai ko e ko e tau feu i ko ni o atu pisop o peheni ko he are bahano le lei pe a moe mahu inga o ya konakini e tau tol ka penolo ka peke na tol ko ye ka fanongo Ko hika tak piso pe toi tāna ki i mai mo ke toi whaloroto mai ka vingani. Ko tui pe ke pe nga ta whake hange tau whilawe ke foi lea ko ni ko tala ofa. Ai ko tala ofa, ko e tau whakaongo ke ha foi ofa o ku tala ki mai ke o mai. Pe aku o koe foi lea, e aku kimbo ke ufo ke atu piso pe, na aku tō mui mai au ki whonuani e foi tala ofa whakamui mui a aslele ni. Na e whakako e tahe wala noa. Aia na uhawa septema, tapune tala ufai ko ya isune, si ulai. So ki ai, aia ne uto mui mai fui tala ufa, te ako ene fai pe ufenga mo lotu, o ma upe upe pa akuia i fui lotu pe mo fui fenga pe a ko taurele. E fe, kake, ko i fui lea ko tala ufa, ko i fai hinga tala ufa, hange pe ha ufa tala ki mai otua, ki tawa usia hano monu ya e ka fokat ki sa feu ia ko ya oku athe time ni pisop kata ki fokat mala
1: mala do ki mo ta te tare tu u ko me ko to kan ka i ko me ia la i he fo ka ka u oku re ma ya ki te vita ma ka la e te la to kan ala he ki bure nga ni nga me ko to ku o ka ke ko ni ko e ko o Kata kete ko ngā kua kousia ko i passport ko a Sister Claire ta po weni ye. Koe ko whono ngā pa whukia pa me Europe pa mei ka ko hinga koe koe na mao koe ngai whanga maari ko e whono honi. Ka ke ko tu pe upa te e ngai uare ene na whai ki e na tolu ngai. Ka koe mea ene ko o ko whuka whehu ia po koe ha angano ai e follow. Koe mea ya koe o ko hanga ko whawe koe he na osi eke ke toko taha. Pero enai Now, I think I have because we never go to no guy was fun over the night with Thomas. One of the bit of that, but I mean, but the dark boy guy. Now, for two, what we had a faco, you have a well, why now? If for two, my at a faki koyaki, ke ma a visit our time and me if for no I go for Europe, eh? So, what I knew go to my own behind, go for a copy of a I can't say for my guy. Pege na ma o mai me Europe mo fe fu na fo no kon ha gona to ki hen ka ta si fa ofa da to o ai ke ta ko le visa to ko me na do na ye ki ta fa ki ko ya e ko no mo ni ko ki ai o ka pa na ta ma o ai fa na ma ri ko ya ko fo ki le ri ki ta ofa ta si ko ki ka tu ko e ko tu ko he ta ni ko la ve ko ki ta la fa ku ma na to ke hi mi ko ni ko ni mangia fa ta hi mi ko ke msi te vita ko ni tu pe ko hi mi ko ya e christmas ko fa kala ta fa kala ta te mi ku wife ma to lu ka pas eh so do ma hi mi ko ya ko ta la ofa ho ta go tua na e pau ke ha ko ha u toka ta na ni mu a na e pau ke ha pe na lau ai ka pa lo fita ko e ki te ne fa ka ngata ia ko fu fu ko ta ku ta ko ke ko o tua pe ia ta ngahi me a koto a pēku tau sio kai a hauni koi kiai. He ko hono, ngā ngā pahangi ko tuko tai, ni paka tuko prana isleri. Ko prana isleri, ko tuko ia, aku keha siuta mo isleri koi kiai. Ko siuta ko hako pē ia, siuta mo pensi mani. Ko isleri ko kato a pui toko pulu koi. Tai mina ame kau si maa manu na nofo au he ngai fonua koto a pē. Pe hako mai na fotu, ko aho pē tahana fokotu pulean koi tai whaabaru. Ko tau sio kai ko tuha pē, me taha koto a pē kiai. He? Te ko hangi ko whanua ko hangi ko me hoko ko koe I whanua ni pata wako me ai. O ku maho inga au pito pe e tau whalawa ke o tua. So ko koe kawe hande ko ni hanga ko I koe tau tolu ko kia. E koe koe koe whalawa ke se koe pehe mai ke kau tama. Ta niela tukua lo tu taka ava e ta niela me ta paa anga ki se utarepa. ne lotu tota. Pamena ko, na livu ke anda fanga lion, ta fere ni be fanga lion. Ke ke wi ha lion. Se ko fina me o mau inga ko ni ko gei, ke to lo loto ne tau tui me tau fala la ge o tua, eh? Ke to to lu si uta la tu ka tama elinga fitte fo e fonisi. Ta wa ge ka mau tol. Ko o tua ko ko mau tau hi ko me mau inga ko tau loto. Ina tolu kon kogu ova mai ki ai. Na ia ye palani ai o tua na ki e fonuani ai. Te ko ia te, tala mai koi ki ai. Ko hae kato mea hoko, ria te toko tolu ia. Si ai ta tala, si ai te tu i au toko whao mai. Toko tu e ne fofote. Mani, ko e ala o tua ko se su e kui lo to. Ka hai, malava pe ia.
2: Malava.
1: Yeah. Te molo to si i pa te molo ki ia i ka molo to to a koi ki ai. Ka ta ki i pe ki ai. He ko mea iu koko me me ia u. Te tau si e tau ka ta ki koi ki ai. O ka ta ki i pe pa wisi hanga pa ka kai koi ki ai. Te si hiri fia ki te au. Ko mea ta. Ka si oma ia o lotu kuna si hiri fia. He tala po ke he kau lotu. Te lepo ka si su fia ia ia u toi ngai ki ai. He ko mea iu. Ke nau mau e tau ataina ta tau pe kong ki kia. Eko eko kauia e ngahi mea o kune hanga o maika tau ku tau wako me iai. Ha koi e tau tui pa tau tali. Oku hanga he kata ki ke ai ahi. Tali ai ahi ko mea whakafifia koi ki kia. E ka hanga whanongo pa veu motoru hoko koi ki ai. O te mou tō kanga me te mou loto si mo tō kei. Whanau ki he tala no pe i himi koi kei. Kei sātai pia sātai te kei liwa ia. Whakatokanga ia ngō keha tōnga ia mo fisi mo hā moa mo ngai whonua ko ia. Koe ngai polo kalama pe te hei kai te fo i pa te pahi e rea koi kei. Koe o tua manatu ofa. Manate o tua paku tau kei mo ua peke whare o tupou. Koe hinga koe mai moa ola mo nane whai koe ia. Koe kau ia he mea mau inga ta. Taimina o lua lolo koe kahiti. Hongo ia si whaka ofa. Koe ka ana ure ho kuna u kolonia. Ke rea tu ki di fie. Rea ta ha moana na u kolonia ki sia mane. Pea koe mea koe koko alo pango pango ka Amerika na u kia i ahoni. Koe fisi. Na u kolonia ki Britania. Ata sioto ki tonga ata wa taina ko ia ko ka kono ki ke ia very unique out of kakai mamani ko hinga ko me na fai ma e mo ai ne asio ta ni ko si fai na ta ia lo kakai ko noani ta uria ko i mo ko ko ko e si kai ha small but significant ko lo topu wa e ne tu i se ne en ko asle ria ko to ai ai mana tua he o tua ne asio mana tua se no kakai he ko lotu ina ne fai ko ke ko tu wa ke au mo ko fonua mo ku kakai mo ia mui mui mai ho ku tu a ata tolu ko ko ia ho ni ko ia ina tolu na fai na ta ia e ova me ke ta wa ko mei kai nga ka ke si ilo ta ku ova alu ki ai
2: ki ai
1: a me di to kanga di to kone atu ke ko ta pa me ko to ke ni fonua ni ai Kai wa fuka si si o ya tu ko ka ke ya tan ki se ni to ke ta la ye ko. Sa ko ka we ta fuka ko ka ta ura ko o ku ma ke te to nga to.
2: Nga we to.
1: O ti ki ka me te he ta fa a ki te he ye ma ma. Ki ta ha ta ve ni mo wa o la nga ha ve ni. Pe ta ha ta se to nga be ya ta ku ho ko nga me te he ko e ka nga. Ka ku ma ho nga ma o fa nga o nga nga fuka si Jesus Kristo fa si Jesus Kristo ta mo wi ki ai. He koe mea mau inga au pito hea kāinga. E kāinga whanau o ku kātaki pe e ku lea pe koe kau ku mau inga au pito pe kia. E? Koe ka te ilo kua taha o ku whainga tā ira ova mga mea pe he. Ha mene ke i he ni kāinga tā mwana ke no kou ki whanau ka pako hoku ki mutu i whare kwa apri. Tō kōni atu ki ai mōngā. Kore ke community ke whātō kōni. Koe kau iha ngahi mea mā koe kia. Koe taime ni kōna. Ka pākuna si nofo pē, uta pē, koe ngahi mea pē he. Uwhaka ofa au pito. Aiko tātuka o ki kia. Koe kau iha. Iha ngahi ulunganga a tau tōrtonga koe o kunehanga. O omia e kunenefu au pito e tau ilo ke otua. Ma fuka kai pota tāma ka kai tonga ka kai koe. Ka koe mau inga koe hanga koe kau rotu. Foi mea e ua koe koe ki kia hi. Ke tangata whaifi kau ke ne mau koe. Koe maa sima koe mo mama. a more massima ko tala no ko ikia he ko spika more massima ko ha pa pula ki to ba molo molo ke kakai pe ka ma o ki ha time ka ko ma ma ko ma te ma ma ma si ko fa ka ofa mo ne te ti ka ka ku ma inga au pito pe ke ta to le e ka inga i ka inga fa no ka fe ku mi ka na to Fikum ga na tol ba pa ke ilo pe pe telefoni ba ko pe ni me ka ta ni ko a o mai ni ke e ke ke fa la la ka ko ni ko e tecnologia ko fa e fa ga ni ta la e pe facebook a mga me pe ko e fa mo ta ya te fini mo to ko na ke ave ki to a me ka wi e fa nga o lu nga nga e ka e nga o ka wi e e ma wi nga pu to ke o ti ta wa fi ke nga e te ka ke ka si fo ke to ka ta ta ni malo
2: Io a ape famalola he episode ko hi ko e taula ve pe foken ki he fehu i mare ko ni ko ha hono le le mo no mahu inga a ko na kine o tau fai o mai no fo episode ma inga e na tolko te ke ma e na no fo a te tau ko ki fa papa pito ki si lea a ki a me ko ova na tolko te ke ma o hana fai nga mare e sai o kunau tuku te ringa ke ilo ke to ta ko to pe nai o wa pe ma o ne pe pa e kai ke sai ko fan ki ta no le le ye to kon ka na to he ko fa to la hia to pe pe mo ma to le va mo ne ve o ku na fu fu pe na to ke na le na to ko i pe ko ha ko lo to ko ke ta o ta ina kai ko ku ki la ve te ki he ma o e pe pa ta fit me valo e ko va ko ho an kolo na na fa ma lo sino ko ta ma fu na na fa ma sino na o pe mo loya na ngawe ke immigration consultant. Hangarewa he e ku ankolo, o kore anki ai, ke toko ni maike ai mapepa. Pena e lava, toko ni ile mapepa a mao. Taimko na umao ai mapepa a piso, na kuhanga toko ni e ka uovala i e fonga koya. Koe mena e tupunga e koe mao e ku HIP, ko toko ni e ka utonga, na e mao e na ngai pepa e sai. Koe fonga e au tau ofa, tau vahe vahe e tau mea hene kai ke tau tu a ke peo mai o ma oha tau pepa sai ko ia mo makatoa rewa na moha o pepa pe mo ki he ka ku mau tolu koe na mau fō mai hala koe pe ko ia o ni vela ke te makolosia ka mo ka ku ai lewa ha taha oku oku ma lunga inkresi ni le rea te pasi o ta e mai ke mo fere ni ko hi ke kore ke whakahu atu a tau kore ai taim ta tau pe makatoa rewa te mafo ke atu ka mo ua mo ni vela malo
0: Io famalo a tu episodio per che ha umena ne vela kata ki pe kapau te hame a ke tana ki mai ke tana ki mai va pe ta ta mi to mi te ta ua ki he a ua ka ko mantui ne vela ko ka u te hame a ke tana ki mai pe tana ki mai malo
3: ko ko le pe ku ki episodio pe ko tu malo pe ka u e pe na mantui Yo con i bo kwesi. E kore ka e trage e taba e smisi. Uane si e fitu taki pe amu Winston Pita. Tu tana ke atu te vita ko ilo tonu a e bea kuk faje kawa mua bea kuk niu koko mai e Winston ni. Kore bea ka pisope. Tu taki mai mo la smisi militoni. Imu fai mo ne koneki ko e kiloto. Kawa mua ia, ai e ingoa, matai e masi. O ia pe ave sawe iu na uloto ni sabate. Foto no tauere i loto. E koutu i pe kokoe, e tangata tonu te kehanga o fafitutaki ki tau tolu ki a toni. E fai a tau tokoni, iso tau kakai. E ko matapoto e kau saa mua ia. Kako ia pe te vita, kau koki atu.
0: Ko whamaro atu vela, ka uia i e kore mamafa apito apito ku ke whai i e pong pong hini ki a pisope. Pea ko pou pou atu ke au e vela. Ko pou pou pou ka pisope, ko hinga a fok pisope ku o ku whai e whiri e kamata pehe ui ke whaka osiko o e mahina ni. A e whiri ko e fonuani ka ko e taraki i fok ke a fitu o e mahina katu. Ka ko e hange ko mea koni kulau ko e vela. Ku matapoto e kainga hamoa o ku e malava pe ko wanga gutui ke faha feinga ke lava mai ki heni pe a faha feia Winston Pita pe a talaki ha tau malanga pe ke tau ko wanga ya gutui e bishop ki ha kafare o ki lahi ko inga ke talaki tau maranga pe amo e tangata amo Winstoni ka pe auspan fa hata hale ai ki ki tau tolu e ka nga tonga von one bishop he ko e ko ka wen he tau mari e o fili e foi hu ma goni apita moni foki ko to fi ha mal to u ani ara ke apita o ko to kon pare mi ai von one he tau mari e ni he ko tau wen e tonga fu ai fale ale apita ko ko ko manga ma pita ke ne sio ke ta fa con impacta la pita ia con mauria ma kaka e pacifiki ko fa mil pe ia ko fa mil ko ia ko fa mil ko me ko ko me ka pa ma wa fa nga mari ke ke hen ia ta talaki ha tau a malanga ta ki ha feitu ko tu ie si po po i he ka nga tonga a me ko di pa ta ko re ka pita ki mu ha fili ke ne fa ha re ai o hange ko me ko fa ka wa mo a sio Oang e nao tolo hingoa matai o pita, ya mo me a ka toko ya nao mal nao lotu fakataha le a pita. Ko tau si teke me a koni ke ya ha ahu tau fanongo ko tu umai angelo mo ne talu pite o puhi mai he ata o talaki. Ko talaki e mamani. Faka o si pe me a taha ke tau si o ki heni episode. Ko tau fonua pe taha e pasigi na e kai kolonia ia ke ha fonua. Pe tau fehu i vo pe ka tau tolu. Ku tau fehe fehe tai ni. O si ilo e maamani katoa ya ko tonga ina kai kolonia ia ki hafonua i maamani. Aki ku hanga he tau whanau. O tala ke ngai. O ku kai ke whaarea ki he ke. E ko. Ko tau si e ta whako ya. Ka ube ta mai tonga ke whaha me e whai ia. Ke mahino ia na ke tau kolonia tau tolu. Ko tau si e ke whai nga. Aka pulumu. Ko e loto ia ku loto ia. Eh? Ke tau sio ke ngahi mea pehe. Tau whaka amu, ke ngahi loto yo kwe mai ke whaia ke tau ngā ue. Ko ia pe mahalo piso? Mahalo.
2: Ia. A ki mo peke ola tu piso pe, ko kena koe kore na ko tui te ke lava lele. Ka pau ke alo kumi o maua a tō masi o waku haku me kere kere tau te onoa, ka me kai te lava mea koni. Foke at piso pe umahu inga mea koni, mahalo.
1: Ia. Malo que tenta, pero es que corre con fa de la coi que hay. O buka ha me de tan malava que otua.
2: Ya.
1: Pero de algo como o algo que hay con ka o corre que uria he me fa hen y alta fitu y alta fitu. Te a cosa pate ka ko e que malava que ya que viene a coto una vez que Africa y que ta. A to pleno lo que coya. Ke malala o ka pau te fitu taki a pongpong paha aho pe e mao wa ke matala noa. Ange ko ia konei to kohi mai mo to ke ta Christine lia vaa ne nai. Ene wha manat mai ka tinte au ngahi uwea ko toa ia koe kau toa na anau pore tau. Kone lia nen fai mga te manatu ia ni koe kau toa na e pore tau i he foi tau koe no ulo ki koe kia. Pene omo na ulise hingoa mo mea ko toa kia. Ka he ku tui ta ere eia aku koe mo ku falala kihe o tua he mea koe ni. Ka whakama mai ka pā kia ka kau ki iaha fai ngā maari kia. Ko pau ke fowa tau nei a motor be de mo ko pe fitu ko ia be ko le sieri tonga po ma fitu ko kai ka o mai mesi ike ke tau malanga ta pa vo fa bito pe ia ka ko no mo ni ko ike ai ko o tua ko to pe ia ko ni hanga ma se ia me ko to ia o ko mo o bito ta ka ko pau pe a lua to ko
2: ai ke la ba ia
1: ke la ba ia pa to folao ke fa na mari pe ia ke
2: Kaike, yeah. kaufoke ton ton kakoe ke he. Iyo. Iyo, koto pe piso pe ke kama popo mai pe, ai tau kawe inga pe amo e famalot ki he mea kona, e kaike hame tai malawa. Ko pao ke malawa ena, pake toki alki Afrika. Ila, ura kaya toka ke lawa, pake toki alki kaufoke pe kakoe ke ke kama popo mai. To e tau mite ono.
1: Malo bito e lontoni te papa na pari pa ko fie fie lahi a bito pe ia e lava ki tau tala noa ia e nai isiu koni koi koi ka e. Ko isiu kwa a ta ku mau ke fie lave i koni koi tala pe ku sensitive na me koi ka koi ka te au ia. O koko ia longa ia bito pe e ta faa koni ki a e. Ia ku mahu inga a bito pe ia e ka inga kona hinga. Koi kawe ni ha kawe inga ia ku mafa tuki tuki e ka te au. Koi ke loke ka ke kakai ke e. Ta ko au, o lahi au pito ngai mea u hoko, pe whetu taki ki ai, pe ta tawai pe, koe koe kawani i e tafa aki, o ko fuongo i lahi koe, ai tu unga si au tau ka kai noin. e ko tu pe mahalo pe lower a hanga yo toa fava mata pa ko ni ka te a lava ke ma fetu taki hanga ya hawa tu pe he weekend ko i moria te ki ni fava mata pa ke wala tu ki hena ki talanu ma moia pe omiga ma ka fetu lele yang e vela ki si ope ki a ha fetu tonga lele yang ko i ki ai ka fra fe ki ki ma u inga au pito pe ia ko toa au pito tamai ko na hangi ko lave ko ni nai ko i ki ai ko i kau ena kau mounga i tangata i e tafa a ko ena ko i watolu ki he wa nima na toko ni pare mieto ta ko ena ko pau ma pe ia ki ai ke fra fo ma he o tua ma ka toko ta ai e konga ko ni a mea nuk tau tala noa i ko he poni ko i ko i ki ai o ku Malo ku falia ria ki ai alo to langi ki ai ku kau angi lo tapu ki ngau tol ku tapu ki ai mai. He ko tau ki polo kalama da tolu ia ku laki pe ki maha tau mea mea da tolu ku kau peno lo ko ki ai. He ko laki ko ia ki ama ka tau tolu. Ko mani ko ku ngol ko ki ai ki ko lotu ko ki ai ku maha ui.
2: Ikule katu ameri.
1: He ko ki ama ko ia. E ko ke kalofi ama ko e o mahunga piri e ki ai e whakatua meri e koe. E whakatua meri e koe ki ai ke o mani haidi me ko kawa toko taha o kwenye o kwenye wiri awi ki hamea i e tatau e pege fitu e. Tatau e pege o kapau e kore mea kama ke ave au o ave ke more mo uika e kata e pepe kakai e nufu e maa lakai na te au fie maa ari ange ke ngai mea koto te ki ai e. Kako me kako e kawa i a kawe inga e i e poni pe a koko kore wha more more pena pe ko hanguta murea ma ngai mea koe ki ai kako e kako mea mo oni o kome koe ki lau maa ari e tankoni. Pa mahalo ka tani nake ki lau ea ko tala mai pe ka te au ia i he toko tango na mawhata tala mai ko ufe mau kanga kone ko mo Winston Peter ke mea a o fuhoare ka te au ko ka koe kau ia he ngahe mea ko ia pe ako kei malawa pe ia ke whahawhi tu taki po ngahe ngahe mea ko ia mi he tawha aki ko me platform ko ko ia i ka ko tui pe ia i ha mouro tu ka inga e ko e mea mauinga pe ia ko e ki ai ko e manat ofa e tua ko tau tonga e kai te ke ki ai to ko e lea te a Solomon e kai kai kai ke kawasi hova ko mea ura ki hake kawasi hova tene ve teke pliso ne tene ve teke lao tene mono mono lao fo o ko inga ke mao fa inga maria ka kai pasifiki se ko mea ta ta pe a tua ki ai to ko e kau ia inga hi mea ko tua pe o ka pau e kau mu ki tau tolu ta ko ke no frase ko to ke ta mu be ta fi mari ta ko ka ule le a pito pe ia ke nga o ta fa e ka ka ko me ma ga pe ko te fa mana to te ko e pon e pon pon ni ta to ko ke ila nga ta ha ku si e ta fa a pi ko ni to ko ni ki ai a lu ki ai Ile ko te te telefoni ka te ilo hawe tu na si e alu kai ko hame te ke ala to ko ni atu ka na tu amu si amu atau tolu si tau mao e whanga maari e whanu an koen. Kako nā tōlo ku nā ia aho ko mea kou ko manawa, si ko mea utokau ki ai, tāra ke mamao, nā lango ke mamao ki ai, nā eha taimisi i hoko ai a whakatamaki ke taka ki tau. Lea me tau
2: tau tau kon, ia.
1: Tau tōlo ko i hao ni koi ki ai. Kako e, oi a te, o ku kore whamune mori atu ku mō tōlo kata pehe a tāmo i rea moe ongo, mālo ma whanga maari e makatonga re, ma pehu ki a lontoni pe ki whaifkau ka ane vela. E pōko ni ofa lahi o kati mō tōlo mālo api.
0: Io, ko whamalo atu e pisope, pe a pehe ki a uheina, pe a mō ne vela, ko hui ko tau taimi ku toi tau minite taha ki he ua, pe a ko tui pe, ke fokia tu ai pe, ke whaka osi mai e tau polka maa, i he ki minite taha koni u toi episode tau ki keresi, malo.
1: Malo, Victor, mau fafitai at ki acion, ko hea koe mau whanga maari e, mau fafitai, mau lau maari e, mau kore ate ki acion a ki tau koni o lau maari e, ki tau taki ai pe, ko hea ngau e te mau whai, ki nau tolu koto a pe, ku nau nofo, o vai fo nuani pa te heki i New Zealand mai ko le aciona a fai nga mari ko to pe ko ia ko hanga no fo e mama ko mau ia fai dia lontoni pa te heki te vita me na ki hoko te polo kala ma ka ko ia ne vela ki na tolu ko to pe a ta mo e ngo mo ria he pong pong ini mai ma ko le pe ki aciona fai nga mari e mau kakai ma ko le ia ma lota nga mari e moni e sesu kristo ka ma fa mo ui Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. peka weina mo ne vela ko famana to peka mo tol ka fanongo e hafe to lute ma to foki mai pa mo weina ko ka veinga foki pong pong ini e ta nga hiva ko ofa pe a e alwa tu le vaia i e kupe shiko ya aku i ere etiope mo tol ko na mo fanongo mai famalo atu ki e puku i foka pension fifita pe kare ko tonga pe foka komise i kaloni mo ki mo tol ko toa o ku mo tohi mai o famalo ki he tau por ka mahe pong pong ni. Mahalo pisope, wha mahalo te nevela te whakawhea i pe mo tolu taim ta tau i he wike ka hau. Mahalo.
2: Yeah. Okay. Mahalo. Yo.
1: Mahalo,
2: Bela. Mahalo. Okay,
0: mahalo. Mahalo pisope. Yeah. O te bea tau ngai whasi mo tau taitari ai ke tau por ka mahe koe au koko i he hawhe tolu. Koe ngai whasi a ngai le oia o he ingen koura. Mahalo opito.
2: Yeah. Dokta, ya tu hafe.
0: Malo.

0: ko e tautaimi osi e taumini te ua fitu. Osi e taumini te e ua fitu pe a mei he ua i he pongpongini. Ko ia ko e taimi ia osi mi te ua fitu pe a mei he ua i he pongpongini. Pea ko e tau programa foki o kuhoko i he pongpongini, ko e ngahi le o e hengi hengi koula ki he pongpongini. Pea ko taitari peku hinga ke huma a uena, ke whakahoko ate tau programa ko ia i he pongipongini. Pea ko whaafe i ki mautolu, ko toa peku mo mea mai ki he tau programa i he pongpongini. Whatawake pe, te mo ma uha programa lelei i he pongpongini, kuiai pefoke kaveinga, i he pongpongini e tau polkama ko wike kosi na tau polkama aki ai manatu i he wike kosi ko e wikeni ai poni ko e ofa ke tau sio ange ki he ofa i he poni ko oku i kai ko ofa foki oku taha pe oku kalasi ke ke ai ofa i he e tau fononga ko he mama ko ni kuiai ai ofa mooni, kuiai ai ofa kaka, o kuiai ai ofa loi, o kuiai ai ofa sio mea, o kuiai ai ofa... Koe, koe, kalasi kehe kehe ia, e tauanga koe o ti fain, pe koe tauanga o whakamatala i koe ia ai ofa, hono kalasi kehe kehe kaje. Ongu mei mei, ngahi hiva koe o e pooni, o kuiai pe ai uhinga, ene a, e asi ai pe koe ofa koe ia o kukau i he kalasi fee. A kasi fie he te tarau. Ka pau rewa oku ke ilo, ha tau fo hiva he poni, oku alu atu i he tau programa he poni pa ke ilo. Ko ofa ko ni, ko ofa mooni, pe ko ofa ko ni, ko ofa aku loi, pe ko ofa ko ni, ko ofa kaha, pe ko ofa sio mea. Pa ke ki tohi i hake pe, whahenga ko ni oku mou i he ope, i he tau pe Facebooka, tohi i hake ke tau sio ki ai ki hengahi a tafaki ko ia, o e tau programa i he pongi pongi ni kage. Ko e kore ko ia ku fai ki a tau tole pongi pongi ni he tau programa ko ni. O ku tau ngā ue a kilewa e tau ngā hi tāme a papa i he pongi pongi ni. Ko uhi ko e maari e ko e ai ngā hi tala noa ko ia i he tāme a papa. Ai a ku tau ngā ue a ki ai kau tāme a ko he pongi pongi ni. Ko e fui wafanga tapu. Ko e mapu a vaea. Ko e tupe taiki, ko e kalapu kāwhataha, pia pihefo ke mosmos koura, funga one taka, toa aho paninolo, ngalu whānifo, manu reo ngo e halawaha akolo, pia mo hene re muri i he pongpongini. Ko e tu uia koe e tau ngahi hiva ki he pongpongini. Kaige, oku... O taitali lei foki a ueina ki he tau programa i he pongpongini. Hange koe ko mea koe ko ulawe koe ki ai e ueina. Ko tui pe kuke o sima upe a ngahi kautame a koia o ku ne fataki e fatongia koia o e pongpongini. Koe aha o tāna ki mai e ueina ki mua pea ta pautoki o atu a e tau fasi koia o ku taitali aki e tau programa he pongpongini ueina. Malo?
1: Io a peho malo la he maka tonga rewa. Ta kumai ki kong wha o se tau programa ki pongpongini. Pea koe ia koe kaifu koe kong fuene programa maari uke ki whata tari mai e kau whanongo. Ka i he wakai ki pongpongini e maka tonga rewa koe i koe tanga hiva koe ia o e pongpongini ta koe ta mea papa i kai ngatai. Ka koe fo i kaveinga koe o e ko ta uhiwa ai ofa. Pea ko tui whawapa ko kaweni a pō maari e tau ngahi wā makapareo. Ke kawe ingani pea ko tui pe kaumai. Nau tau koto pete nau kaumai e pongpongini. Asiri hei mo tau maari e pe uhiwa ofa ta tau ke kawe inga. Ko ia e whawhi e tau mo tau koto pe kau whanau mo tau te tau. Kau ngā whanonga i e tau ngā hele o hengen kō la e pungpungini ke tau hanga a lewa o whakakato ai o wha i he ngā hihiwa mui ngā hiwha upuna ke tala o e pungpungini. Kau māua tu au pito e mātua rewa ke ngā wala heko ia. Kaki ki tu e whalo loa kau whoke at kataka mātua mālo pito.
0: Iho kou wha mālo atu e weina e. Pea hange peko mea koe nei ulawe koe ki ai. Koe kawe ingani whoki koe o wha o ku kalasi kehe kehe o wha, o kai ke taha pe, o kai ke taha pe o klasi ke ke o fa ia i tau polo kalama uena ko e mea pe ke ko korea tu ke hinga ke ke wakai pe ki he o pes Facebooka ko hinga ke mahin e ku kai o kai te kai ke asi ake a taha e ku pe si ke tohu yake asi pe fa hinga ko aia kuna asi o mai kau te kai ke lava ke tohu mai e uena ta fako ya ko mea pe ko kore ke ai kake ka uate fasiko ni ke taltari aki ki tau tolu kong toa foke ai fasiko ni feu i ke mako ni ko uhinga ko ngahi ko fasiko ni ko pehe ko kainga ko ya niwa fo ou e nau fetu utako nau kainga ko feu i ke mako ni ke tau fanongo ki ai ko uhinga e toa mai fasiko ni ke taltari aki tau tolu ka un au e ta un au e pong pong in pape ka kumo tolu mo mea mai ngalu e amo ngalu ope fanaho poate te tau fanongo ki he fasini pe aos pe to kamata atureba e tau polo kama e tau fikango fulu koia ki he pong pong ini ko e ofa me muri a fuspala o atu ya e fuiva o fanga tapu ka ke he uena ka u oate fasiko ni o taitari a ki tau tolu kotoa pe pe a pehe fonka ki tau tolu na e kau he polo kama koia a e leo o e o e fatua merie ki e pong pong ini. Malo.

0: tana ki mai. Osta mi te valo pe meni ma o ina malo.
1: Io a leo mo lo loto ai fo i mai mo ani te vita maka. Lava ki ta hanga o fama tala. Pe a ko to o pe e fo i konga ko ia ai ni pe he. A ko to o nga na e tala he matangi. Ki lo tonu ko alofa pe mo paki. Ai a ko ia upa mo e. Mo e tana ko tungi. Pe a ko ta wake o maange ko lava pe si tala sono kai nga ni wa. Na kona o fa anga e. Pe a ko kei tangi tangi. O kei tangi tangi pe ia e. Si utaka. Pe a ni foki mai. Maari au pita pita. Ko tui ko e falaloto ia pe mo e fama popo ia ta fatungia i e pongpongi te tama. Ko toi maari ia pe mo to o mai e manle ongo. Ke ni hanga whahoko ai o whaloto he lo semei lala e ko o ko whaka vlata ia pa whawha ia i e pensio. Pono ngau me e koe ni. Pako tui pete vita waka ko e whama au popo ia. Ka au whukiat malo.
0: Ia ko whama alo tu eina e ko whama alo ke ak moutolu ko toa pe i he a mo kau mai ke tau polo kalamato e whakawhe i pe moutolu ki he wike ka au taimi ta tau pe ke tau polo kalama ko ia ngahi re o heng heng ko ula pe whama alo atu ka moutolu ke mo kau mai ko ia ki he polo kalama i he pong pong ini e huina whama alo atu eina ma alo apito pe kau ne vela pa mo pisope me polo kalama he taha wā ko ia ko whamanat pe kak motolu e tau polkama e tōra ki pia me he taha ua ki he ono e fiafi pule lulu ka hau tolu e fiafi pule lulu ki he ono pongpongi tua pule lulu ma tau fetong me jen me kau ngā ue i he ono o atu e tau ngā polkama whakafofa aupito aupito tala manu atu ka i ngā tonga kak motolu i he ngā hitoa ngā whatongia o wikeni pa pehe foki ki he wikeni ngā hima oanga keresi hange peko mea kou lawe koi ki ai ngari pehe ko ha mo ha ka ko mo ni a ko ko lo tu ia o eta un ai mea ko to ape pa ko i lo no le dei e weina e ka ko ia ko fa ka ma lo ka mo to lu e pom pom ni weina ka pa te ha mea ke ta na mai ki mo pa ta ma va ma lo
1: io a ha fa mala ta pita ko e fa fta pe ko ki ta la ka fo ta la lava mai fa to mea al ki fa fo fa pita te ta ka fa ma lo ki ai ki ngai ta mea ta pe pa ko te pe ta la mono ke to e ngai wi ke ha ngi ko la ve ta la va ki sa yo ni fa si ngai wi ke fa ma lo na to ko to ve me ngai lo pe mo ki mo to ko to ko to o ko nga pita ho mo ka mai ki ta po ka ma ka ne kai mo to i kai la va fa to mea ta fa pe te pe ngai la ve te ta ma ka ta te fa ta mai pe i he pule lo lo wi ka o ki ta ngai fa to mea pe mo ta la mono ta mo to tua
0: fatu malo pito. Io malo uena, ko fa malo atu ko pano moi moi tata fu e pa pe ka e pa a kite he amasi finau pe pe fo ki ki a tane mahanga ta se nu rakai mo ki motolu kotoa i he pongpongi li pe pe ki a palo ale veni kitonga malo a pito ko e ngata e tau programa e pongpongi li o fatu ka ki motolu kotoa pe malo ka o atu pēta o fasi, ko tau programa whakausi, whakauko atu e whaifekau lute CFS, i he pongi pongini, i he osi wanoa, pia mihe nima maloa.

ke tau rotu a pata mai o ma fafeta lahi ke a Fiona. Ma fa malo i ai te hohoa fa, pe mo tauhi hau haua, tauhi whakakoloa, tauhi tāpua ki ai a Fiona, kua ke whaka inaki ai e mau mo ui ki he pongpong fa o kweni, ka koe pongpong i tu apule lolo koe a hono walu, o i mahina ko o katopa. O ku vela pe a fia ho mau loto, koe uhi ko hato ai whainga maari e whaka ufo opa, kua ke tuku mahe a hupo ouni. Eiki koe maulo tuia, e o tua, ni taimi o ku ke tuku mai ai, ai wholwhola ka koe leo o a Fiona ka teki mautol ko toa pe, e pong pong pong ou koe ni, hoko e maumo ui, koe kere kere hano whaa, ke tō mai ai wholwhola, kere mo ui pe tuku pe fua, e a teki mautol ko toa pe. Whapeta i koe lo tuia, ma fai ko ko tonga ai me ani wa fai kuna pe taho alo Jesus Christ ko ko be ho ma fa mo oi emeni tapi ke afio ai lau ma dio ton ta hai o tua e ta lo to lo tonga o ona ai be fra feta i pe mo fra malo ia ta wa tua lahi o tua ai kuna o tua fra le de leva a o ni u ko ta u ko ya ko ko le ke fra mal malo atu e ta la fra tapu ka ta to lo tu pe ko sonua e ka mata aki ai polo kalama letio patonga e mele topi e na tonga pe ane pona o tawa o sia mai a fo o ko ni pateta ko ta lo tu fa peta i o pompongini o ku to o pe ia me ta o na le soni o a oni toi a i seri ko peta va ni mame su a ki ke ni mamo ta wa ki o no ta fa ta be ia le soni o a ko ni ai a pere a fol fola ko ia o ku to ko ni atu ke kau fai fi kau o pia te ki mou tolu, au o kau ngā fai fi kau mo ki mou tolu. Mo e whaka mo oni ke ngai mamahi o kalaisi, mo i nasi koki i he langi langi o kueni ke whakae a mai. E, mo fei mo tau hi ai whanga sipi ai o tua o pia te ki mou tolu, o oa na a whai kaka koloto hono re o hi, ka i he loto fi e whai i he funga o fina ngalo o tua, o i kai kua siopa anga uri, pa ihe oka ke ngāwai. Ia oa te mou whakawhie eiki ke ngāhi potu ngāwai ka e hoko koe whae whae take anga ki he whangasipi. Ia ihe whae whae pia whakae mai ai tauhi lahi pia te mou mau ai pale a malani o lang lang ia. Pia he whoki mo ki mou tolu ai kau whakaungo. Mo whaka mo wanga noko ke kau whae whae kau iyo mo no o kotoa pe ak ak te whakamai vai aki. He oku tari teke e he otua ai apungi ka oku ne fuaki ke lehi ke anga vai vai. Tiki ke vese o fulma wa ke o fulma fa. Ko e buki i tohi atu eni i a sirve nusi. Ko e kainga tonunga i he eku lau a aku. Pea ko eku eni naki o whakapapau atu. Ko te lehi mo oni eni ai otua. Pea i ho o mou i ai. Mou tuwai. O ofa atu ai se tine i papilone o kufaka o kukau ngā siri pia mo ma ake ko o kufoha mo se kita aki ha umat ofa e i ate ki mo tolu ai merino aki mo tolu koto ape o i a kalaisi o ka venga koe o folofola o e ahoni i he i he tautohi o he mai hoko mai ai tauhi lahi mo pare amalani. Hoko mai ai tauhi lahi mo pare amalani. Pate tai, koe pare amalani, ange te koe a osmo mea i, o lau ki ai ai tohini, koe pare ia o e langi langi, o i kai mai te mori. Pare au i kai mai ia, i kai au pito ke mai, koe pare au ta ngata. Ai au kono uhi ngata, o tala mai ai e he taipe e ha mai ai tau sukila i ko si sukila i e mau e he kau tau hi a kau tau hi o ku nau fai belenga a e nau ngā we a kau tau hi o e loto fare o siasi o ku malawa pe ke si o paka tau hi ke he kau tau hi fonua kau tau hi whamiri a tau hi kotoa pe a tau te pito hange koe ko ta folo pola
e he tau ia mga sipi ai e ki. Ai a koi e he pui pui tua o bēs koni o me ai ai ka venga koi oi ahoni. Ai mātu angi mau inga koi hei ki nāki koi ke kau tau hia mau inga koi whanga sipi ai o tua. Ke whai honau tau hi loto lele, whai honau tau hi o te nau sio whaanga. O te nau sio ke tu unga pūle. Anau hoko koi whai whai taki anga ki he kakai. Whakapeta ke he eki. Ta koi tāpua ki he e iaie aho. Iaie aho. Koi lea koi propulaka tekta to e iaie aho. E hoko mai ai tauilangi. Tauilangi ko sifu klaisia. Pea e hoko mai ai koi pale amalani. Koi to tongi au tae ngata. Koi ne aya ko fakai toka nga o kai ko me aupa ko me fakai toka nga e ya e aho e ko ko mai tau hilahi o pare amalani fakai ta e ange pe ko ya e paka tau tau ko e e tai mi pani e ke e a lau mali e ko e apita e apostolo ko e mau kuo nga e ai Tai mene fai ma upare ka koe, pare ia koe, pare mai peia, pare loa kau, pare lai a kau peia, pare koe ni, tau tau ki, wow, wapa e ko sisu graisi. Matu aki mau inga koe, ai tau ki, o tau fai ke whangatipi, fai vele, osi ki a velenga, fai osi ka maarie, fai ake kotoa, kai koe sio ke hapa, mea muna mama koe ni ia e aho oko mai ae eiki pea mo o tua lahi pea mo e pale a malani koe pare uta e ngata papeta e pseri koe digo e pseri koe ni a pita apostolo a kalaisi kone tohi ke kakai firio nau noko mo vete vete i kondo ko kaletia kapasi Kapatosia, esia mo pitnia. Ke kakai siri, ai, otua. Ko e ipseri ko niko e whakaloto lahi. A pita na e whai. A honi, whakaloto lahi a kakoe mo au. Ai tau tauhi. Tauhi. Ai whakasipi ai otua. A uatu a pege kau tauhi whonua, kau tauhi whamiri. Tauhi kotoa pe. Matu at mau inga koe me aini ke fai kai ai tokanga. Ai pato ngia koe o tau tolu o fai koe ke he ene pangasipi. Ai matu aki mahu inga ke fai aki uraki ai loto deke loto tienga ue loto oku ofa. Matu aki mahu inga koe ai maa o tau hipe amo pangasipi. Ke mau e toko taha tauhi, a loto veke, a loto osipia velenga, a fai ositaha, ki he whangasipi ai otua. Manatu, o kaituha ta whangasipi, whangasipi ai otua. Pea kone tuku mai whangasipi, a ye aho e hoko mai ai, ai tauhi lahi. E meni mahu inga kwa katek tau tolu, kau tauhi, e wapa e kosi sukaisi, ai mātu aki mahu inga koe o tau whatongia whakatauhi ki he ene whakasipi. Tāna mai ai mahu inga koe ka te tau tolu. E tau hoko koe whaiwhai taki anga. Tau hoko koe whaiwhai taki anga. E tau mo ui hangepe ko lia koe lea koe ai holofola. Ai mātu aki mahu inga ko ia ko kone at ke kau fai te kau o kia te ki mo tolu au o kau ngā fai te kau mo ki mo tolu. Mo whaka mo oni ke lahi mamahi o karaisi mo inasi ko ki he langi o kuene ke whakai a mai. E meni whaka petai. Manatu koe ngā ue kua pau kota. Hala hono ngā koe fai ngā ta a koe mamahi. Ka aku tau ukuma mo whaka mau mau pia mo polo nga fai nga taa ko toa pe, he ko uki ko tau ilo. Oku tau ilo i, oku iai ai langi, oku iai ai pare amalani, oku e poko mai, pe amo e tau ilai. Tala ma e, mou fei mo tau hi ai fangasipi ai otua.
ovi ate ki moto. O owa na fai pako loto honore o hi ka ihe loto ki e fai ihe funga o si nangalo oi otua. Oi kai kua sio pa anga uri ka ihe ofa ki he ngā ue. Se a owa te mō whakati e iki ngā hi pot ngā ue. Ka e opoko fai fai taki anga ki te pangasipi. O kua fongi e mō fei mō tauhi. O kune o fongi e bahu e ngā koe koeni pe ai taimi. Koeni ai taimi pe a gos. Pai ngā maari e, paka to o to o pia, paka vabe vabe. Ne a mahu i ngā koe tauhi e ne paka kipi. Aeni o pia te ki tau tolu. O wana a fai paka mo o mo anima. O wana a fai e he ke fai. O wana a fai koe hi ko hasio pa ngā uri. Te koe sio ko loa. Te koe sio hapa hinga. I hapa hinga tapa aki. Me a mahu i ngā tokanga kia tauhi lahi. Koe mo ui a paka kipi. Mo ui e whangasipi. Koe uhi e mahu inga kuanga koe ngai aho ko eni. O ku tau ewe ema i he kuanga whaka o sipi koe aho whaka o sipi. Kua hoko mai e ngai mea kua hik e polopola. Ae o ku ne tāke kina ke tau tolu, ke tau ilo, kua mame toi foki mai ai eki. Mahu inga ke oe te tau pia maa li, mea kua mahu inga koe tau tokanga ki mo ui ai sipi, ke nau ma te teo e nau mo ui, ke apa e poki mai ai ai eki. Ko e tau ki le leia, ko e tau ia ko koku ofa e panga sipi, o kune to kanga ke pahapapa ui ai mo ui a ene panga sipi, ko nau mau ai fa nau ifo au, ko nau mau ai eki ko si sukaraisi, ko e ma teo te uia, ko tau hiia, ko uhi tau ilo pahapapa au, tanga tonga, e ia e aho, e hoki mai, ai eiki, o tauhi lahia. Pea e sio ke he tau sipi, pe na e fefe, e ne tauhi e ne sanga sipi. Mātu aki mahu inga kai ha mea uto kankia, si he tau tauhi koto hape, koi mo ui ai sipi. Mo ui ai sipi. Ke paka papau i kune ma ai mo ui. Paka papau i kune inase, he ma u ai mo ui ta ngata he ko me ko ta fa peta e o ka ta ta ke ta to ki mate ko ta to ki pe he o pe u ta ma o ta ngata pe ka i ka i lo strong e ta mo u ma o sa na ma ri ko e ni a ta im ke ta to ka nga ki ai ki he pa nga ti pi ai o to wa ke na ma u ai fa na fo o ko le a i a ton to lo es to lu a le a pa na tala ka ni ko ti ma si ma hu i na ko Pau ke whana ufo au e toko taha kotoa pēia. Pau, o kai koha mea paka siasi, o kai koha mea paka toka aterine, e koha mea paka ikai, mea ai fola fola. Pea koe maru aki mahu inga ia ke kautauki, ke ne sio ke ne whana siki, kua nā maua karaisi, kua nā mo ui e nā mo ui, mo ui e nā mo ui, ma o onye eiki. Tau whanonga o whai, tā mai, tau ila taimi moi hoa hoko mai ai ai eiki. Ko e me a koko o tau tokanga ai ke mo uia tanga sipi. He ko uhi e hoko a hoko ia, e hoko mai eiki o sio ke tau hi, pe na e fefe, ai tau ni ene tanga sipi. Tange pe ko e ko me a koko o mai e he ipseri a pita. Ko e kurea tu, ko e fai te kawa o kou kau ngā, fai te kamo ki mo tolu. Ai mātu aki mahu inga koe. Tāna mai. Pea oa te tau, o pai e tau hi, o o singa maari e ki ai. Kai siopa anga uri. O kai e tau siopa anga. Ke pai ai e tau ngā ue koe uhi koha pa anga. Pe koha ko loa. Mūtai māma koe ni. I kai au pito. Koe tau hi. Lelei koe tau hi. Ai pangasipi. Tai ngā whanongo. Pagaloto lahi, ko tau ke pagaloto lahi aki. Ai mātu aki mahu inga koe, ko ke tau ofa mo oni i te whangasipi. He ko tau ofa mo oni koe ke whangasipi, oku i kai e ta aha mea ke tau whaka mo oku anima, oku tau lea, oku tau wala, oku tau sia, oku tau ngā ue, he oku iaie au e a aki mai ai tau ilahi. Mātu aki mahu inga ke mo ui koe e whangasipi. Tāla mai ai ma ma ina koe e paka e a paka e hoko koe tala mai o wa paka fie eiki e ngai ko tu ngā ue ka inga ai ma hu inga koe koe koe koe koe e tau mo ui ai paka vai vai ko tai mi lai ange te ko mulea aki
it said good abita he and I see oh yeah time go ya he me go fotografi e ki ngawe e ki ga ya ta ya so bye bye pi e ki go to ape of mau inga ko go ka ta o hi a mau inga go go time o na pi ko ke la lo feo mo fotografi pi a what can si pi o fai nga ta ya who what for a lot of are what ya tun me a to god bon ha me a ku mau ki he lo to fare go to pe ko si pi a he ke ka u fai nga ta i a ai ke nga lo to fare sai na ko se pa ka lo to la a ke o ta fai ko u hi sa o de ta fe te ki eiki ki he nga u a eiki ta u hi po ki la lo ta pe eiki ko si su ka la hi po ki ta u don ki la ta u hi po ta don ki la o fai e ta u nga u he ia e a e ho ko mai ta u hi la hi o fai ho ta u eiki kainga. Pia ngā ngeko, ho, ko mai, ai, tau ti lahi mo pare a marani. Ia we, hallelujah, prafetai. Ipo ia e tau ngā ue. Kai mamaki, he ngā ue o ku tau fai. Fai te e tau ngā ue. Ko ui, e, ai, ho, ko mai. Ai, tau si ai, mo pare a marani. Pala to lahi, mo tolo to tau. Watu lo watu tau. I'm going to go to the house. Ya ye aku te tau tu uai. Hoko mai. Ai, tau ti lahi. Omi o pare. A koe pare amalani. Koe pare o tai ngata. Koe pare o tau tau kanga ki ai. Kai ke tau tau kanga ki pare munda. Oe mama koe ni. O tau fōwa te fai ngata. Fōwa te mea ko tape. Koe wikia. Tau koko tala mai. Hoko koe fai fai taki anga ki he tangasipi. Hoko e tau mokui, ko e saipa i taki anga ke whangatipi. Ko e whakaloloma, ai kau tawi o kai. Hoko ko haifa i taki anga ke whangatipi. Ko e whakalotolahi ka ki tau tolo mahu inga, ko e whaifa i taki anga, i he lea, i he sio, i he ala, i he laka, i he ngā ua. Ne a ko toa pe, ko e tuunga tau ki, o ku hoko ia ko e whaifa i taki anga ke whangatipi. Ai nga ko se pagalo ai ai aki se pagalo to la aki le ani a solo fola to u ti e ya e e tai mi e tau to u ai he au to e ha pau ai o tua au ko o tua ai o ma a ma oni oni pai to e ala pa ga ta ngata ma a to ai ko mai ai e ki la hi pa pe ta ki o tua Pate ta, toko mai ka tek tau tolu kotoa pe, tala mai bo wanga noho, te he poki ki bo tolu ai kau whakaongo, bo wanga noho ke, pai se kau iyo mo no kotoa pe, e whaka vai vai a ki, he oki tari te kei he o tua ai apungi, kau kune whaki ke lesi ki he anga vai vai, amen, whaki ke lesi ki he anga vai vai, apungi kotoa pe tari te kei, o kune hoaki ke lesi ke anga vai vai. Mahu inga, kainga, kainga lotu, mahu inga, ai, kainga, whakaongo kotoa pe, at mahu inga te whakaongo ke kau taki, ke whai pe kau kotoa pe, mahu inga, o se whaka vai vai aki, te whaka vai vai aki. Ko uhi, angepe ko ia koe, whalotorahi te whai epita ke, ke kainga ni. Pagalo to la hia ka ko mo ave ahoni. Ta sa ko to te paka bai bai aki. E tukulolo aki. Ke aki a mea ko e hoko ko sa i fa anga. A e tau mea ko to ape he ko e mpofonga i si pi o ku sio ke taki. Kau taki ko to ape. Ta ko mahu inga ia. Ta la mai ko e ta mai e pita. Ko e ku tohi atu kainga. Tonunga e e ku lao a aku. E inaki mo whakapapau atu koe ke lesi mo oni ani
ai o tua pea i ho mo i ai mo tuai ofa mo tuai tamai mo se te kita aki ha uma ofa ke ya ti mo tol ai meri no ati mo tol ko to ape ya kalaji haleluya ai mahu inga ko ko o kau taki ai mahu inga o kau e nā tōl kotoa pēr, whai te kau, a kau tāke o siasi, kau tāke whanoa, kau tāke whābili, e mahu inga koe, ke he meri no, ke sio koe e whangahipi, iai e meri no, oku iai e te whaka apa apa aki, oku iai e kātaki, oku iai e whaka mole mole, pēr koe meri weho, ko koe meri no, ko iai koe loto o kau i, leta rewa meri no mo, fesi amo fe opa aki, Tangi ko ko ku ka ge le ape a se bizi. Ta yo ta hor ke pu u ata. Ta e fo ka bai bai. Me a ko ku ko mai he polo pola. Mo ve u ve u ta e mau. Te a asi ai ko u suri pe. Se bizi. A tangi ko ko u ke ka ge ta u ko ai ko ha ka u. Fa e fa i ta ki anga le le ki he e de fa ki pe. Si no me a. E huafa e ko si tu ka si. Au te ako a te mahu inga koe whaka vai vai ka tuku ke e a kalanji. O kai ko ki tau tolo e a e a kalanji e tau mo ui. Tō o ngā, lea, ngā ue, me a koto a te. O whai a he whangasi pike. Aua e aiha me a e si whanga o whai whangasi pike. Tau whai e ngā ue. Ai o tua li osi. E ai ako tene hoku mai ai. Tau tō kanga. Ki se pare ko uku i kai mai, pare amalani. Ta koe pare ia e po waki mai e tau lai. Tau ke la mario atanai si oma, kai nga tonga, whakato, kanga e foro fora. I e ma uke, tau foki, tau hoko ki e ki, ma umo o nia kala isi, tu uai, no koe, fehi mo e ki, he e pua mai e mo ui, ai mo ui ko e kua ma te teu, ki ha au e toi hoko mai ai. Ai eki mukhuaki mai ai pare amalani. Ke tau lotu. Kapata mai o mau fate ta lahi ke afiona. O kuke lea i ho folo folaho mau kuonga. Ai panga tong tanga ka ki mau tolwa kau tauhi. Ho mau fatongi a ke panga sipi. Ko e li osi, ko e tauhi e nau mo ui. Ai e tauhi ai afiona. Paka fau ia te ki mau tolwa. Kai ke mau sio panga uri. Kai sio koloa. Kai sio ka pe a muna ete. Ponga ko eki. Ka mau sio ke ta mo ui ku ma te teu. Ke ahu ke toi foki mai ai. Eki. Tawe ke na si kau tau i kato ake. O ku ke a fio mai kau tau i. Nau fau atu he whanga ta. Fau atu he ngai palo pare ma. Fau atu he ngai. Mea kato ake. Ka ko te whakalo palahi aki. Kwa ta mea tae malawa ki leo tua. Kwa tua e kena kwa tua lahi kwa tua e ikuna. Tā whiki nā te kau tau hiko toa pē. Tō tō mahi kuanga whaka osikoni. Hiti ho hua pāpea. Whai ho mau whatongi a e osiki a merenga. Tā whiki nā mai e kia tā kotoa pēsi i whanongo mai. Paraplahi a ho aukongi. A nanau ia. A keresi ia. A hoi kuna. A tāpu aki. Mau rea ku mau nahi. A ho e o tua hei mua malohi oi avion. Tā whiki nā kau ngā wiko toa pē PM e na tonga. Te vita maka. Lone pulu, woki nau tolu, ka toa si kau, nga ue koe ni. Eki whakalahi nau iwi, o hi, toi, respon koe ni. O ku whaketa, o ku waka tuai, ae te kau, ae ati ona, te o mau kāinga whanongo kotoa te, ihe, taimu kotoa te, o ve lang lang mo gloria. Lotu ia mau whai, kore kotoa ngai me ane. Eke lese ae eki, o whalahi o tua kota mai, te o yo lapari e ma, mo maani o ni nofo o ia tonga ko toa pe mo ki mal tolu ko toa pe o na hiri ka fai bio tae ngata pe tae ngata e veni.